0: Caballito.
1: Ya moro moro, y wusi si ya koko mga ike datam tuwe ke September ke kwa ke tuwe desu season tuwe na kha e ke vusta kham. Tuwe he klasi kama kaya mkoko ma ya sa kaya wusi si kaya tala ka kaya kong ya ka ege mke kwa ke kwa mtuma ika chang. Namzira ke tedia e mu kweng avasita skola skola avasita ke koko mga e. Dwi abasitsa dewe ke skola dewe dwi ng domgo kwe mga dewe desa tete ngyay mdwi ang abasitsa dewe ke guke ya ka kwe ndewe dom uwa skola watke mga kong hoko ke mko kuma ke ito ng ke kake tam chuma e ma siga ma kaya mko kuma ke radu ekskethem msira ke mkong ika masa yeremia yena dertak vers 9
2: Bambara ko ukomana XK FM teke tikoto. Ekanem bori teke ko koma go Yeremia yena dertag vers 9 ke. Nendi te kombe ntate enxama tretam. Kehem kui khama kere ko takko ya tkhano sena go khamke. Tamkha khama tsewo ko takko kungtswa go. Khama tsewo ko takko kungtswa go qabusi dingwa sa ko matetswa te kwa tsini dinga okam. Ga gama tloa na ga gama si tloa go kehem koka sa is go dinga ke kehem go i gama go a tlama go be na go tloa go be gam de hano no a ke gama nga te no gama me ka te gama khane ma kehem go i gam de ma no a khom kehem tloa go ga gama ka ya ga ana go eno gama tlha a tloa go tse a tlhomje Khama yom khama thoma no wokoma thomxa yaqhotima khamta hengo cha ango khamango tego nga wa otkhana dia kita ko khama ona na kwa sitwa nga wa tseka dia ki khama mo saka tobe ke hem tui kham kham tuam ki do ke tsana kwa ta tsai tete khama ke tsam suye go saka tlo khama ncam kwa na sika kanema Ngam de a kehem kui kham a kwa naka tewa kwa ta kwa wana na kwa nge e tamakha tse mdangwa ke ting kwa indite raparata kwa wana tsoma e kanitse kha a aye sa ti gransen kha ti a wana na kwa ta kwa kana nga a o ka kwa khati a tharo ko ta kwa ni yo de kiri a tro tro tra kwa ha kha yo kha a de tun tun tam ko se de khango sna ko ti o nga sel oroko no tra o ti a de tun tun tam ko se dik e de kha ki tra o ko de gitara a wa de kwa kar ko khari a te kha o tsone siki kham tsone siki tsa tsa amen

Yesu age ya mikawa mwosu nge koko ma nge maasa kaya mkoko ma ke msinghe se zi nga meka ma dren derta ke konke rado ekskethem wola em tene ne shuka nga mkoko ma ta a nga wa yike wola nga maasa kama kwa mkoko program ke tete ae tete em tene na sa kama mwosu na ledi age kama mke wola.

0: Nke mbambara ga go keketeng yo ka ga di Maritzburg bo re e shwere maatiram. Madlanga komisi he ke ite tahen o a Falkena di a Godfrey Lebeyam a Tomku iji a kharati a mango shesha kushi ngi a ina muteto jiti kwa ha ngo kewa hebe kokaine wei hi a 541 kg di a Falkena unga oi po spelt Shepstone ki kwa zulu natal ki ngo ima jaweta ti kwa ima a unkwa jarwebe ta kyo karatim. Komisi e koma ti sinu ngo sesa kuji shuri karai tam jina disipline hoji hii dami hiji a lebeya a hoji a ngo hiyaibe na kwa hebe tako aki ngo sesa kuiki shuri na hoji a jao ka hebe ma. Lebeya kwa hiteng kuwa ko komisi siu ka siye gwe ngo a mahabana haku hoji teng a hegu kim. Komisari se sesi balwe lebeya ma te ko to karatim. Tai he ngim o go him kuni pa o ma tse o mboronga se sa tlong a o kwen polisa o ke Feroz Khan ta go ntsam am tswe o tsai tswa hi kwe a e se ka Kempton Park se di hofo o srandik a ke ke nja ku ngwe no a dokete a tswa ta mahano shuri kae gwe ma kan ta go no o a Gauteng si o falke a o na di a Ibrahim Kodwa Kadwa ta go no business koma Tariq Downs se ko ewa go imboronga tshurina seri a o di a na ko muteto kwen kinguri di a no muteto si ni thoma o ka shaone ka go ipomgwa di a ipo oro hitam o ko e kunwa de tradition yenen twenda ka o ar tambo fry ka parem ki go si go e hintsam je ka go di a 26 dizen rand di seri sai si di am dri ko kwanse na go e 20 dizen rand ke ke hema ta go e tsha ke tinya kunwa tsa yete nuk a hwe da kan hofo kisite gwe ta ama spatra ka uwa hwe tinkim. Wika tse shika madlanga komisi ik eki ama teta teti ta makhanu shwiti ama akantuna September ka kuwa kwa akashita. Veskap mkunda si dikto wofo kapsati si di an shika kwa ka ekoma gwe ngo tamsi article 98 komitie si kait airehi e khawana kachare ka eko mwiti kwa akahema. Ni tamshiki shwe sina tshinu sesa kuwe hi ngo tsuguji a president Cyril Ramaphosa ku icha uta ding ni sherech a sene amplasi pala pala ku ikima December 2020 ka tsu ai khuna a thamme e inja ku ve ta corona hi nto ta khunu opposition party ji ngo khoma dimuteto te ma gofo ka amborunga e uwa kwa hima ham ku isi ki mei ngi kuri ki homo di mutete o te ma di hofo a parlamente kwe nao tle he ngo atame kwa ewe di ho he an hiyaye korona ko o mutete o an hiyaye tamia ko ahwe tseri na kwa hinta ko manda hi sinu parlamente na komitie a kai kai tinu sesa ko mo presidente ma na omboronga kai guri tamo Ramaphosa ngo ta khunu a ka a tse ho fo veska pusi de ki hiyaye ngo atame e kere kai ko khabana ga sesa e ko mo itamo tai he drin e dieha go se ko freda ga gerita hofuna a karatim Boris o gerwem direkteur a houto dingu e paro go a departement e ngi goma o ka a go ene chauni ka go itlo go ji na ngu i ane go je mo go a Robert Make na de sine ngi an khom kara disela di paro su se na hoti go he ngo mo di kwano resland di gasi a go rutung ka go go ji a ngo se ko ko kere kwa tiki khana khung ka ditam ngo sike tsan tsau ni saha disela a a ho tsung ka tlo a mo tsung ji ka yuli ka se ko muteto ka kara kwa hi ngo khana o ngo sike ngo ngui a khana tsau e ngo tsung si Ukraine si se ko ha ki ngo koro ie te kim disela di paro a 2000 ka 2 rand 3 nen tak kinyam na 3 rand 14 sende ka susena ta no petrol a inaran 34 sende per liter susena tam. Make nga te sinu a ka unji uka tungu ka hosi ukoro ihe ta honu mda mhor musikom go siye nja gyeka koma a kwa naika olie di paro a se kumwa gita manu tau sa susena kwa titam. Sheba iri bori ada teki ya akhiri yengwe hawana ha tu bori he te ekska FMB keke gu tam akhiri yek amakuyom.
1: Kim cha wala ke chik de ya wale ng ki. Sorry, kim cha wala ke chik de ya wale ng ki sibiri ke SKA FM. Ta wala magiyang kambugin gawa SKA FM. Ayuita ng yata ng tamika gin ngam yamin arverten moyong. maklanga komisi kang heyi acik de gia kam kam ko

ak ko ek gan ki gya wa fal kan ak gan kunan ko fri di beyan kan he sing ak gya kham kham ko sung wa khal mang gan ki vita ya chik de gen ko awan se gya kham sung ot ko tru gi ga panga nga wa ge chagan chik de gen ko kun sa vi ko man ak chong ka sik de gi chu wa na nga wa ki ngam kan he chik de gya wan ko kain ak ga kan he gya wa 541 kilogram kan higi kozul natal akuna ke port substone ay gani ko nasing tagi tsuki wana nga wayan komisi agia kamsun u firsla khayang kan he onur suku yitene gya un ak kamako nga wagang magu gien kamsun u libaya ayavikoman agachon gani kunan libaya kan sing agia kalatu wa kalatum ga diwik de gien hwa un komisi agang ke tisa na tisa hun sing tagi cha un ak nga wagang ke gani kunakwa un Komisaris yang higya wa sisi buloy kawit tamani at sigdigidang hwa okuya gani kuno kwa ki libeyan. Ula kang sing agya kamsung wa firoskan yang sing gie chuko kavi kuma gani kuna nga wage chik chwa cha yi unhe yi gigi chuko pangakleng ula kalak kam yi gigi yang kong kompos ton aya kunan ki ya hofu gang kang sing agya gigi yang kong uosaran ay kuna tini gya kam kamago sung u kano ki ulaya ng ay gani kunan. Nagkakaw yang hechik de giyawa khawtin ay gani kunan Ibrahim Kwada nga ba ki besake di kaon chik de giyawa tarik daunis kang he sing agya kamsung wa yi ki ulaya ng he gi chugi panga giyawa cha nga ge vetan ang hong awa kama kwe nga ba ki chikang gi ng ka deng ka ang giyawa ngom agad de giyaga chogu yitinik de gira chuin awa vita ya n. Kulea ang singgiya kamsung wa kaw yang kaya turasin inan tuindak na gani kuna kang zigin kuko kunisa sing zigi chuki wana chikan ki awar tambo na ya dila kambu kunan kang he khawti yang ya malich ngang chik zigi kuwan tuin sistak desin randi na ya malich ngang saisiyan. Chikwa kaw yi ng kang sing a chik zigi chuki hana uwa yi ki malich ngang giya uwa tuindak desin randi na ya malich ngang saisiyan yik zigi chu hana ng kawshi agi kandiyan na ya kunan. Kan kahim kalaman nga singgiya kam kamago sung uang kula ya ng aya kunan kan hiyag de gyan hongur ng suwiteling ay gani kunak tuwag de gigin ng hofu ay kunan. Naktam kan hiyag tinig de gigin ng maklanga komisi ay gani singgiya chugi komisala ng sobesan kan sing ag de gigin kong a sobesa gan ki akhen tuinda ki September ng hayi dibirag de gyan ng hofu ay gani. Viskapu ay hofu ki kap studying ay kunak talag tam gang digyang wag kama ko sa ufer sila kanchik digyaw article nechen tak tak panil ayawan. Fer sila kansing agya kam kama ko un ang nga wagdang ka higya kale u president serer mo poza ki gani kuno kwa kit a gang digyang ko kuno sa yaplasin ya higya uwa palapalang ayakunan. December ke tibersin 2020 ay gani kuna kansing gya kamsung uwa changgong ayang ngaw yang hechik digyang ko kuno sa ifer sila kansing agya gya chuki kamsung u kang he opposition party ayi tia tia ngawit tamnik de gechu khamse o ge chigan ki hofu tak tai ing ki gega sa u thula aya ngai ngan khau yang a chon ngin ngi yang kya mai kang he tinik de gege hofu ayi gani kuna kang he parliament chig de gechu ko ya kin ama ko yin aga chon ngi first la kha yang ay gani kunan kang he committee ng se tinik gya kham kham ko isung un ang ngawi ko man aga gani kunan statu gya kha kham ko yang Presiden Kigdo ki mulai ang hitik de gim ko kunisan. Rampozang kalimang ngang tisang ang ngosi atik de gidan ung veska bun ay hofu gani kuna ka sitini gya kamsung wa artikel yang ayakunan kunan ki sema gida chwa kamsung wa yakin ulan ya ang aya chong mulai ang sing agya kamsung de gikam aya kaw chong ga tiki fredang ag gani kuna sitini gya un ag kamako ngosu besan. Tang ay fasin. Agak okta yang kiki gak kam kam aku semua cang agak pelisua hmm ke departemen ini kiki gak semua kadeng agak cint Robert Mike kang hiya acik degi yang aku yang kalau mengenal taki pelisua kang acik degi awa diesel agak gan kang sing agi aseng uwa reslan agani kuna aku kuah agak degi yang aku kaman kang isteni gak kam kam aku sun Paulin ngang aga chon ngang kasi giyang ngang hiya tagi ka chik de gira thoi chow kama kwen kang hi sing agi ge singa ngu yang kya yuli aya gani kuna mugu giga kumisala ngawa chikang aga gani kunan ki kuang hi sing de gie chow wana chan aga
Sorry, kwasi nge gie chao wana chan. Kale ma nge sing agi ya kamsen tage tiga nge gie ngon. Yukarain igani kunan. O ting ha kwe ka nge gie toa ngalo kama kwen. Play show ka nge wa diesel nge gati nge gie da chuke tuyan. Tuwiran 3 en nintak sende ki gani kuna kwa n. Ka nge ka teni chik gie ki chao wa 3 ran 14 sende. Ka nge gie toa ke chao kama kwa diesel nge gani kunan. Petrol khawi tamni chik gie tage chao wa yen ran. 34 sen per liter kang hesing gya khamsung wa chang aga gani kunan ya kangkui aga gani kuna ka ya gya ya wa chigang aga ngosi chig de gya wa khom yang gen ung hormus aya gani kunan kwa hin khalem ngun ti aga ngau de gi he kundisa wam chang hum yi ung ya siveri ai fasi de gem chawla diwi chig de gya wan akhiri kham chadira gya sam chang hum ke iska fm

0: Sabston khona ke KwaZulu Natal singe gethu ke kwaqiya kumisi agiya ngi yade ke ngqale manga yigiya unqaqhama ngqo onrusuku ke ngqama ku gingqo wasin u ngqola ya ngani kunan libeya ka hi qala cem singe yaqala twa dibigigi kumisi ayigani kuna singe unqanqo ngqola ngqathu sobesa Commissaris Sisi Baloyi ati gigiya o kuya libeya ke ngani kuna kwankani singe twa qhamqham ko sin u ngqola ya Kamsung agan ngawsi ki kagdagan ki kahit talag kam si gdigyan ang kapstating ay kunagya sang uwa plisan ay viko mapangakawan si gdigya wan kapten si Mani magya ya ang he viki yagdang ki ay chong ng tinghan aga chong ng yagdigyan ngay kayan nais na ang ayakunan 5 takang aga kaw spanihin kan sing agya kamsung uwa nais na ang ganigol si gdigya chuki pagkriyayi he gdigyan ang hitinigya sang uwa ANC ay liyedi ay kaw yi ng heveki ya gangin ay chonong sente ni gigi chuki takkawa gani kuna kwa n. Kang hai singgiya kamsu uwa rati ay liyed ki chik gigi berger mister ya gangin giya uwan obri chang uwan yi wisisi gigi chuki kawa gani kuna kwa n. La kaw yi ng halaman ng singgiya ng yati urek gigi ang ng hofu ng ay gangin kaya giya uwa chang uwan ay ng kayaan kang hiti gigi chuki panggan. San park agian ng ya kaw ay chong kang hiti gigi ya uwan. Floli ay chuk kama ki gani kuna giya uwa kap se feskap ay kunan. Kang hisin agi twa kam kam go sun uwa gu aga gani ti. Kwa hi giya uwa feskes aga gani kuna ki kaw ay kumisala si. Kang hika ati gigi totru ngge kama gani kuna kwa n. Kamsin aga ngawsi si gyan ngun ya ta ki tik twa yi ng hi giga kama ngoli ngui ka tik di at si kama gya ngoli ngun aga gani kuna ki twin diar tak di sindi ng kalima ngun ka ngki khabiti ang akunan ki ngui ya ang kia a khistis ay chong ngi tik di gira tuki besuk di gani kuna kwa ng maku gyan kamsin. Kau ya gan ki ka sing agya kamsin ta ki drin tu ndak te sindi ki wala ya chichi ang yi te ni gi da chu gi ya gan ni kuna kwang ka si gya kamsin wan yi konda ka ang hitig gi gi thon ngalo kham ko kau yang ai gan ni kuna ta ka o yang hitig gi gi wa veskes national park ai gan ni kuna tarin adams kang ya khwi tamani gi ya kamsin wa kau yang a chong ki mu yang kya yuli ai gan ni kuna ka he froli hitig gi gi thoki kam ma kama kuya gani kuna kwa n. Mata ay fasin. Ngole ngang ay tumina kao ngi ngi giya wa nupol ay kuna giya ngon yadig mhalema ngang kang sing ati ni giya kam kama kuya tu chik chwa yin chik di giya chuki nga ki kisi kaya si giya kam suwa veki ya gayan kin ay chong ngang ki gun aga kholi ngaw kang hitik di giya ngonke kholian ngole kang aga kunan. Kum ya ang kansing agya kamsung wa Himalayan ay habit gani kuna ko ang hika gigi toki ngalo kama kuen ka hing ngom gigi chuki kubu gawa go hika gigi toki kang kama kuiki kholing. Tik kwa ay desin 5 tak kansing agya kamsung tiki tik gigi da chuki kawa di kang aga chonung kang hii fir desin din kalimang ngas dini gigi toni ni wanan. Tapi ayah kuna ke cina ay ngol ngon tu minak ogi ngon ya ta ke cik tuan ay 16 yin cik digi cik kami ngolik digi ta ke kaun ka hai 505 tak setini gi kwan ni wanan yin ki gi gang wa kami kuti cik tuwa ka digi ga cuk kosa kalima ngang ka ag digi dan ng jau na ko gali sa ngang ka ang hai tini gi gang wa kami kuti wa cik tuwa ke gani kuna kwa ng tuwi disin Sorry, 2079 ay chik chwa ka yin sing agya kamsung uwa krasta si ay gani kuna sing digi da chuken ngaan di kang aga chonung ka hai sis honor di halaman nga sa dini gi chonin ni wanan. Fir inak din na si ay gani kuna gya varski tagi di kang chik digi da tron ngalo kama kuy ka yin sing agya kamsung uwa gani kuna kwa mungu gi hong kam hong u khabi dan akuna gigi chuko sa uwa go nga wge chik gi hong ka hai gi sa dini gi ati sa kosa ngawan. Wamchang hum yi ng hiya akhiri ay fasida gam chawala diwi chik di giya wa tiniri kamcha dira giya samchang hum ki iska FM.
1: Ach iriet amoko 5 minute jingye hua ekska FM ki bori eswara ma tira maratz berakum. Madlanga komisi hek eite hin o afalket an kwendi an Godfrey Lebeyam a tom kuije ka oroti ngo shesha kushiki shuri nae khujingo amhi tamiji an amahinya.

1 mboronga sinci cocaine 2 lemshi 540 kg ke falke na unga oepo chipston ki KwaZulu-Natal ki ngo chance na ikim komisi he komati sinu ti yasisa kujiki ngo discipline kwa kya makuji ngo teta mi hiji a lebe ya aho ji kwa hebe tama lebe ya kwa ngwe tenu kuwa kusia ku komisi ki nukuhu ji a matwena te ku ten kwa iwema komisari se sesi baloi lebe ya mamburunga karati ima jawache ya karakunka ya naitam nga ka jau he tahonu blome nga hoho he ikwama ya kakapsta tikite ewe polisa mcha tima kapten zamani mzaia nge tivye kesiki kao kote tika mburunga kwekose neis na kim 50.30 Spanish neis na kacharo iti he ngo 3 ANC kwena kwa kuvyeke o waha tam di mburunga kikao kwiti kim Naki oti kansela a na kai burgermeister siete kwe obri tsengwam. Dri mburunga kwe kwa guhofo kai kite wati o si tsengwam meko kai tikwam. San park ng au kwenen nga ati inse kuri na kuri blome se sunen kap se veske siki ng kuri siwe kai ya kanyama ti tamahano ngo darakwen di ngle konja tukekereji a tekoro tibe tam. San park ng au kwenen nga ati kwano tiwen dertak desen de dikwe a anga oe hoste simki darana ti mongo kaino dream to nak deisen na atam si kahangye hikuri sikim. Mandak o maveskes national park siuma Shalin Adams nga ate sino blome ji o mo se shun heng kuri ki yulim kahanya mati nuk anti ya ang a jike se ko hambre kwa ti dam. Boris yu heriwem. Manda atin kwena Nepal ki nga ate sino yama ko gya asen a hambre kwa ti kun kwena kwenye kawe gwita Ndeise ndaka si kwen kwa nao cha jereti ke hati na kwesha a na kopo kwa teko ngie tivye ke kiwere na timboronga ikim. Ni kwesha boronga Himalaya aninja ngo ngwa aji koma ki kwe ukwe jukwarati ka hinse na tim. Deise nfaifta kadi kwe a o hati tangkwe si kangkwe kwe ha nufir deise ndi kwe a kwa nao we bere hatim. Tibeti ki china si hurumende na nga ati 16 ndi kwe o tita nufaifu na tinfaifta kana Kwana o charger tik e khati no khao jao je hiya tena kwana o kha the what go si o sang nin kwena ye ji o ka krasta si ji ji ka aratiti na a se ko ngwa to kopo to gruna e khati nam 279 ka di kwe ang krasta si ji ki khao ku a ho iti ta ma khano se so na dina kwana o kha wo sin bere khati for ina ko na si ji a ka ti sino khao jao je kun ka tin kwena a koro ka de go anja o si tsan tseu ni sa kha kwena akto onja oje ye twe de a sha to tsan ko ti a na choshen onja oji se ko jehoro hati kwana ka ngo ti ya di jwanga tama a ke shuri e gwita akhri borishu khiro kha a he khabana kha tsu bore te ke ke gwitsa metin ire a ma go yom

Ya me samo so ngai ke ke ka ke mke wola ma e masika ma ya msere ke masisa ka tota ngalo ka makoya a platform tena e ofu ngolo ngu si si ka wa ga khama switeli ngu ye a goge a khama sisa ge go nga amge ta a to nga qala tu umti wola ma ama sisa a gce a ngunu o gumce a switeli cetu ngumke he a tsanka wa se guda wa ke gumcicam o gumce a switeli cetu qada wa ke ngum nga tsin a khoya goge a ka hololo ma a khole a khasin khawa ke vixi mama nga ani mama nga out igcwe switeli ce yawana ngumke ya tsanka khwasa ya wathi ke mxwa xa qonqo wo khwe temqoqo make wola ngxuma ehema sika maxaya mqopro khrama ke atsanga tomkhomqo mam sika maxa tomkhomqo mam qonqo yakho ke tsiwisika qala twa ke mke wola.

0: mateng ngatsin nguna kwa huitang kama kuriki kaikai gweha o si Hillary Gardisiu aninjam. Burgomestra etekwini si di Aseral Taba, Dorothy sinukorota si municipality si di atan kwesena chia te tamahanu hanango kumkara jawa gwengo akorota ji ateko ngote kwa itam. Ama ngatsin status yu komitie he ngo mui dikwan jauji anijemu kwa yuli ikimu dikwan 6 days ende o muteto saaji chao kwa hui hiji ngo iyan kuma 6 miliard randika si saai siye tech angasena iji akoma kwa hii takono nien tak deisen randi karaha chao kuji sorry nien tak deisen de kwena karaha ji o muteto chao kwa hii a ngo 3 miliard randi hana so takara itam. Kaba ngad sin metro he ngo siye ko seri ji atek aik aik kwa na ji a do kwa hati tin ngo bismisi ji hurumende na na tun kwena ngo korota hwena ngo kwa chare kata hanate kumuteto ka manda agwem. Purisi ukhirwem. Departemente he chao au huji na homa di homo klo a ngad sin bonte bok nasnale parke kasi swelendam ki veska pukiti nye kawana kwerena hui tim bunga na si tam. E kiaunse na ti anga oet an tau di tuesa a bride rafiri ki mei ngukuri ki te yo ngo anga e kiaunwa kwenye ti njawi te kim. Tau dao ma a kwen ko o kwen ga o shika kunga kwe he se ko jahoro kwa hi nu tau hon a te se na hi a kambu o nga o ji na piknik hi o nga o ji kim. Minister ma David Menir nga te sinu jao ji ke inja kwe kunga kwe nu kaun kai di kwanu 12,3 million rand sai si sere jao kai gwe anja ku nga o di chea ka kim tin iri bori ada te ki akhir engwe khabana ha tu bori e te ke ke gu ai kaun sam 12 ire qama khyo
1: kim cha wale chik de ya wale unki tin iri ke ska fm to lo magia qambu ngi ba ska fm evi tangi atang kem ga kin mum ya min ara vertin moyon. Premier yang hegi awali popo ayuan popi ramatupa kalak kem kang acik gigian janggo ayang ngau kang hegi a kang aku emku gigi kams ua it foren derati ayik gani kunan. Fikoma kau cas acik gigi a ANC ayik gani kunan edi maile ngawake pule nsai kang hegi agi a kams ua gani kunan kang hegi vetan acon ngang gigi chun wai ke fikoma kang gigi a yali ar agaga. To kocha sang kansing agi thotlam thlam go sing wa professional ai treasury ngawaki agi yang ai galakau sitik de ge thotlam sing wa vi komaka n sai ayak ngui aga ngausi kan sitik de giawa yali area gyan ngare kam ka panga kai kan giawa traditional saka ai gani kunan maile akhwi tamani gya okuya gani kuna kwa anta kivi kwa maka nchigwe giawa yali ariyengi ya watoho aitu mina gani kunan ya chigwe giyeta ya un anga wa gangan. Kamsen aga ngawishika sing agia kamsen wa jiri maso kuwa ya nghe chigwe giyeke ng yali ariyengi ya wa sporti ki kens ki kaltir ayi gani kuna ki kagagan ken. Jungu ya nchigwe giyeke wan sushani mtai si chigwe giyeta chuko kavi kwa maka nchigwe giya wa khamenskap ayi fela kait gani kunan. Kali kang hechik de gya uan rasi kunan ayaga ngawaki lakaw pangakaw yi ng hechik de gya chuki kami ki pangang kulang kasing agi toa un a kami kong ngawaga ngang ki pitoria ay gani kunan talag tim kasing agi gya un a ngaw subesan. Kamsang aga ngaw si kasi gya sing ua kali kang chik de gya walaki makoshua ayagan ki chik de gya ya chukaw ya ang gya uan sibo livon ki kau yang kia turasin tuin tuin dah kimo yang kia martin agani kuna kasing di gechuk masan. Alandi mati yang kia uwa plisang aku hana kau gyan ngang ya teki mula yang ayachong ngasing kia kamsing teki yin si chik di gita chol amakan dia kan hichik di gya wachik chocha sang hichik di gechuk wan. Burger Mister yin chik di gya wiko teni seral kaba kang hi agia o kuya municipality tiki gani kuna ko amku gen thot kam kam go sung yivi ko man ga giga chong kama kan ngau si kang hi teni gya sung wa skillty yang hi tig de gi thon ngalu kham khoin tigang aga ngau si committee hm agia kan ta ko amku gen kham sung yivi ko man ki ngai yang kya yuli ka gani kuna ka ang he sing gya kham sung wa ses de sinde aga on veta kha gu hm ka sing gya wuzalan ka he ka malich ngin tig de gi kuwa 1,6 miliar terandi ay malis ng saisiyan. Nintak desindi aga krakas din gya kamsang teki

Kengikho malo nomondli ncobo utatsane titi yacima kwa akati mina nawe tamcesika cama tinek amako 6:05 dagmani tezi yangekara kwak esikam firi khamani tezi eya khwango se ko khirisa hinga ko zi programme ya firi amate kwa xa ikuzi titi yacetrinte komate kwa sisune temote ya urhoda camsikinde kuri kozi ogeste sinqwem ko ti xa ikuzi ikuzi am yakomu ngara tinqa tanqwema ngokwakho manyama khwata camsiki kwa tsunya ti xa ti kwango kwa tsunya ti tati ha ku inge khamu ngara ti ekwa nazi kha hinsa ya vate ho zi tinzi temo qasin aninzi venu temo business ofu zawadi anza tamati mo hakunde kuruku anceuni sagiauti ngamati ngwe koke taman hawo tive marati doka tigako ai ziki kai kuzitete ziki hakome wuti kwa hitu hakware huti kehekam marake hekam hitu ha o CFSI ada haka karo tati akehe kandure ziki haka tikwa ham of hati mo ya wati zauti nziki kehekam ada hati mo karo na daga hati hao CFSI kwa ne temo ti kwitsawe ga se ko wo go hem ta temo te a ka te ko ne tsone sa kwa ko se temo ko ma ti ba ko di khom an khom ka ko se te tsone sa temo program ki te wo ti ta tim e ka ko se ki vende ko ko se ai ko se ki temo ka ko se te ta ti tsam se kim kwa ga kwa ngwe ma te ya ro khatan kwa se sune temo te ya ro khatan tsam se ki ke he tsezi i ya ti kwa ga ngo ne tsame te a ka te ngo go tsenya ma ko temo en sa ku ta tin ta kun hisen ta tin kham kai ku ti tin ho ji fra al ndi ku ku ju ku yin ji kim ta kai ku ji ki te ti a ke grin ti ko ma te program ne ko ku ji se ko yam sna kwa ta ha nu ai si ka cham kham ni te sa e ya kwa si ya ko khri sa hi ye ya fre ka ma de kwam nu ya fre ka te mo kha son te ta met program a cham ska sa list se to se ta darana kai go to ti ya fier ta ka si ya ko khri ya gom no yaf derta ka sorin yama go programete en ka te journal tamiete ti seta to tarana ay gunti do ka te kai kuzi te en ka kwa gongo te mo sasa ki avaz is ka yama ta kam zginta i kra te usire su ansango te ko wa zao ka ta te te en ka kra te mo te zao ka ta te kai kuzi an kam zgati ti site ay go kwa go journal tamet program ki to tim si ko khiria go 12 african 12 africa kro programete ana khwahim Bori ko khuzi te an ka ku tati, bori ko khuzi radio si anza suria te ven bori ko khuzi ge ato ka suria tante te an ka kwa go toti, siya ko khiri ya go iyan irek amate kwa khama.

Comme les formes inférieures ont été réduites en cinquième quartier en quatrième. Programme Samziki kehe tsamte ana khate tateng go ne kiri zwange ayate tsamskanta e kra nyama ko go kha go tsya tsamzika te mo te gya uta te te u tsak amziki go ne he te a se tsun sa kiri zwange nyama te hanke a kha o sne te gya wa te tsamzika te mo tsu tsamziki te ki an tsun sa kha o sna qomiya te te o go a zwange te u tsak amkiti he em ta an zi te kre kre hank an tsun sa tse kanti ya go zi te kasna te u khasundit an inzam Programming he journal tamia te se ko yams na kwa hakams ge kai ku si temo ku wa kom temo kano sere di anian sam sa kra ham en te u hasundit an sa tama ha kai ku se raka ko programming se ko he yams na kwa hango se ko khiri sa hien 12 rek amate kwa no temo te ye ko an e zika yamem e sa sa kwa ku se ko yams na kwa ta hamia te ta ku na khana o sere zia wo tem no u kwe kwe na khana usirizi ya wote ta khun kwana freida khan e khana usirizi a wote no nge khadi siri a datem siwe zika nge kha wonya de tsams ka nge tu sasa kandure tino kwisa na khasi tati kone hem te mu siri kha wonya ka de kwana he tin system zi kwana zikam tu tsam his na ko sisa kwi ha sikam ma kone ki dokumente zi hao zi ha ona na kusi kwa tati miya te tau kampapira hem banga si ka kwa ti hem ID he ta kon tu dokumente zi miya te khatrao te certifikar ti mbapira ta maha kan ona na kusi kwa tati kwa ha temu sasa kwa kuzi eska ya ma kwata ha kamzi ki temu kanu kwa nkwe ma September te ya uro kwata kamzi ki hito temu September nkwe mkinta I karate usiri zi am ngo tsaka kwana ke te tsao ka gore tam kona antsong sa kiri te mo te tsong sa kien ka wa te mo sa wenge kwa ti ko te mo te ya o te kwa kham no ko kam tsike ta mang ke te o sire zi tsaka kwana ke nge a te tsao ka go tano te ke antsong sa te mo hong he ka go ve sire aninzam kona ke kam ka e ko zike te a ka kwa ko hin to te mo sire di tsaka kwana ke tsao ka ya a tu kam tsike ma yoni sa ya ka go te o ko hin zike hong wa atam kona te a si nge sere ke krati ti kwa nge zao ka tive tamzi ki hisna kwa kuro te ya ntegi kwa kwa kwa no tu zwanga zitama yema kwa tewe khasonde te ane itemu raka kwa kwa kham nga huzi teki kwa tive nga huzi ke hekam teki nge kwa te kwa kham kwa kona ki anka unsa kiri temu kwa hase sune te ya ote tamzika hito ke hekam te ana zao kata te te usiri ziti wo te kwa kham nseka kuti hea faila hit ane tewe anka unsa kiri khangye atemu kan pein em pein te ansi te ya kwena doropa ki huzi ya hiyan kwa te ya kwena temu nge kwa teko a tamzika ta ma khu ku zi tes na ko kham nga ko ne ki te tsun sa tsun sa fara al banka nka os ki ta ma ko sen ta ti atm ki ta ma te mo khu ku a tes na ko te tsun sa ko sen ta ti ske ma sinati ya ko na zga ta ma series ya ha te u ka e gu ya kwa ko nge tsam te ko sen ta ti ko ne ke tsam o va kai ku zi ki te mo te a ka kwa ko te mo ske ma sinati ya ko na zga series gu ya ko kwa kham e is kan ke a te mo ka te te zao ka te o e sial fon zim sial fonze te mo ti banga ke ho zo ka te u zim nga kone ke te mo ta te ti ya kams ke te an go be ma te a te u sire te mo te an vare te ki kuwa te tam ange epo te u fun ki te kams ke nga kone ke tsaun sa kiri te mo te tau sen ta te ngi ke he tam kar ti ka te po ho hem tu tam zi ka tsaun sa te mo tkana he te uku inke ya ka ko nga kwana ke fer faila khai te ngi ta pe ing e zi ki kar ti ka te mo te po wa tung e te mo te kain ka ta ti ta kun abaten ta ma te tsa eri ta ti activate ya te ve ta ti kwana a kwana zi ka ta ma te mo ti msin he te mo tu tam zi ka gu ya ko nise tsku sena ta ti ta man tsa kwe o ka tsao karti e ti ben poko to ka tsao karti e ti tamano misin ne temo ho ko khao karti nde ta kuri kona temo a kona zikam siri e guya ko kona zikangie e po te u fone zikite khore na khwa ti tano ngite po ko tsam zikite ka tamano
tsunisa temo tia na a nya kwata sire tia na temo tia kona ka falura na kwata ma kona kitseka go dihetets erita tingo ang button activate ve tati tanzi kona zitinzi pain is gitu failahit ane tingo kau senta tini bank hanga zgitama te ana ve kwende tatemo te kai kuve tati kwene hete ave tsaseta eninga kwa go kai kuzitama temo raka go banga kwa di anianza veni siri kwa di anianza kamzi kikau kwe haka kaguta akau tatsaseta kai kwa kono makone ki tseka kutinye hitiyo ha ana ve kwende tangye lenye ki hati kura kamzi kakai kuve tati venu ha kau kwenge akarata ve kamzi kinge haki yate kamzi ki hakuere hutati nuku kamzi katemo tseka nge nukuni kirizi ha wota tanu ai sika hakutu ya kiare na kutemo ya tati na kunkoi uwa kuve nge nge hutama doro pasika nge huzi hakuonko ansi tuante sa ya vate kamzi katemo hakuante tati kwa nge hakuere hata kau kwa ha o karte ha go tsana go tsamsiki skile ka ka go ya ga ke ka te tsamsiki ga kwa kwa ta mate mo do ve ta tem a ze kwana ze tinzi te ya go a ta tin tse ka go kwa se suna te mo ya ma go ta tsamsiki te o sere ze te tle wa tsa o ka ta di go ne tse o ntse te ke ka wa tem September and Goma de Aga de Kowa deke tuka de Guaham, Tones at the King, Gaudi comes Gahis in that day, who's it and Tones at Tia, Nakona ke, he joke, had come to city and a de ass in that day, Maya de, de wood, it comes Gayoka, de Zaukara, how who wait that day, Kumwe, get some de go that day, when a kum de go at him, de Kawa go de card, who's get demo de Zauka that day, September, de ass Tia, Kian, who's in Tia, who's demo his nako. Ko wa te fervial koma te kwaham, ta ti ya hosin sna kwahamia te siri anza tsewni sangye a te muka din te zao kago, ma kwanai ki te u siri zitinto kwanai ki te zao ka tin siki na kote kwa zao ka ham, ta anzi kai ku ziki te ke kirente kom ta ti radio nerten siyevan o ni ha efem ki, yurnal ta miet program englese ko yam sna kwa hango siya kwa khiri sahiyak e si ka tuan dakhmane te ze eya kwaham, 12 firek amade kwa tiyo bore te seko te kreo kom sahiyenu bori sundoro ikim, Vadi san mut vetamit programme kroke pori ko khosun kote an ka kota ti programme ak samskame koti se tato darana ay ko totis ya ko khiria ko yen iriak amade kwa kham.

0: chigdigin ong teksin aga gani kunan kang hiya gian ngun hiya tige ka chigdigi da thwa kalik thwa meko uyivi koman aga gani kunan enti a yi gani kuna ka hi agia ok ya gani kuna kwa un ka hi gia kham kham go sun wa yivi koma ka hi gia wa taxi ka gani kunan ke ti kan chig gi da thoke khali chang ai fasin ka hi kang chig gi gia wa ibola ka ga ka ang hi chig khwa ai thi chig gi chu ki ka wa gani kuna kwa ka si gia kham su wan Democratic Republic Congo ya kunan Kangaushi sing agia kamsun tege ka chigde gete chawa dri taisen keres ke gani kuno kwa n. Kahi ka sing agia kamsun wa on du guan aya kunan kwa ang heka verisi chigde gete thwa ngalo kama kwen o kwa ang ka chigde gete he chig thwa ngay kisi de gete chuge kawa ka sing agia kamsun wa dier ka aya gani kunan. Aka kau yang gak wakong gon, aku gani kau ngejar ngon, ya tak ke gani aka sis tesen, 100 in sis in tak tak kang hising degi cuki wanan, gani kau ngaku, cik kua ayi dri tesen, siwa gie tak ke kau tegang aga cungun, kamsung aga ngau sih ke 15 ke mai kang hising gak sewan, itu rim ayah provinsi kau ngaku angka cik degi tuan malu kamu kau kata oke provinsi ayah 5 kag degi mungkin ne uakan kamjang mumye ya tolfirin ai fasiri kamja wala divitik de gya wa yeneri kamja dire gya samjang mumge SK FM
1: tsama XK FM ge 12 fire tsama go 5 minutes nge kwa ha mabara ha ho nge kya ho shika kya kya tena ti marats bere ho bori ashora ma teram Department de ka amuji se jaro ta e kun ka to ina di ne tlo tlo ho ji hana wo de beng go sit Africa si di wo commissariat ya India ki Kaiku akun karai tak ATM President Nama Jacob Juma tahono bismis koma Ajay Gupta tam. Ata shwe senat departemen de ho sesa ko muwa tingo Juma darah India ka unim ki amhiye kim. Departemen de nga de kwanu wo komisar semberiwa ngu kwe aka tema koma Anil Suklal ngo kwa ta diga ko awo hi kire ka ai a hari duarta ki tinga ki te ka no juma rekare gupta kwense amakunwa karebe tam kaite tem oma falken auna uma godfrey lebeya madlanga komisi kitita aite am jarok ai he ni polisan a ho aswera mata he kwe a malcolm exim aninjam lebeya musupia de polisan na operasi en ai sin kwe kwe de ko kara khwim khoma katiso kaiti molefe me december 2024 an sinye kim Amanga dasin Malcolm X a operasi e hisena de tram si kham abela na ko nga hi go akwe ti a ki molefem a e ki go falke a unja a kwe khamata go miya de adam National Tax Alliance he nga tin ngce si ka go huto di ngru ya paro shushana ha ti e khom kara an tso sa tax a go na khom ka gutam disel di paro a thukao si ka tuwe tweran drin nien tak no tuwe driran 14 sen per liter ka susenata no petrol di paro a yen ran firen der tak sen de ka susenata kuya ma de kwe NTA ang kwen a thiu malele nga de sinu ngo a teksin aon za te kon o na kaya kwa ko mua gwe ngo khana teksi a kwa kai to paro a shuya gwa haare tam ama nga ta kha sin ho tu ngru yi susenate ho a teksi kwen a hong ka te no ngru yi susenate kwa khana ngye khana o shere je shui nu go taxi ajauka kun kuna tsu sa tsara hwa gwem nta kun a kara to rumenden a inango thom kara jaro ko taxi anin au kun atama te ka hatam porisi u herwem o kuna oko henwi ebola jwanga si Democratic Republic Congo kati he 3 days and the ku ese oro kwa tim ni jwanga he buntu bigyo taki de mushobo kwe he mu de kwan an tsu ni sa question a chao ku de na tia kun a dr ka ku tsunga tim Kongo si urumende nga di kwa no 6 days in iyo no natin 68 ha kwen ki juanga ya hoho iti no 3 days in 7 kwe an juanga si kan oho ha ti tam. Juanga ya 15 May ka ituri mukunda ya kinyama ko thara hi no ngutle si ka 5 utu mukunda jiu ka se ko shuri na kwa tim. 12 iri bore adate ki kheri enwe hawana ha tu bore ete keke gwe tam yen ire ama huyomu.

Ke mtsawala ke tsikdi ya boleng ke yeniri ke SK FM tlo le magi a qambu ngi ya SK FM xa bi tanga ya tanga tsamika ke ngam ya mi a reverten moyo maklanga komisi kan hei a tsikdi gi ya qam qam go sa u khurut 5 ya ng he singi ya chwa u ang foto kan he tsikdi gi ngo ngo ma kan tsike kani khuna kwa ke ngau si ga si ga san wa chi ngai in chik de gen un foto kan ga ga ni ko la sing de gira chi wana ka ti so kai ti mu le fe ke chik de ge jung ngai ya wa Steve Muchome na ba ke jung ngai yang te ni ya wa Andrew Matte Tua ke chik de ge yang ki ya King ya Bushe kan sing ya kam kam ge so wa la ka min de gen un foto kan ga ga ni ko la ngau ke ya ngai ya wa John Ten Mushu B K layang ayak gani kuna kamsing kang sing agia un ang ngawag ang gin kulang acho subisa kang hitik digi kama falka ay ata kong gya wa Godfrey Libeyan tig digi ngwa khati ya uang kulayang ayak gani kuna tini gya kali u Malcolm X ke gani kuna kong kang sing gya un ang kama kong ngawang kulayang ki gang ke December ke tuwar sin firin tu naka sing digi chui wana ya ki mulefe ay acho kuna kahing kulang digi ngwa pangay ayin Kamsung aga ngawishi kansung agia sung uwa kinta kwe kantik digi ng komisi ay gani kunan kalaktam ka ng he sing digi chugi wana boska po yi ng he khabi tamani latarin aga kolim ng Malcolm X tig digi ng hong ng ya wa gu aga gani kunan ki tig ang hule ang tig digi ng komisi lakuan. Onir suku agi da kanada ng da sing gya kam kam gwe sung uwa ng kao ya ang tig digi awan zulani tete yang hitik de gen hoke kaya gani kuna ko anka hitin mai ai firi singia ka gauke ya kle ka he gen hoke kunisan kule kwa mati yang he khawit tamani us kapu ai gani kunan ke muchona ai gani kunak de gya wo fu ai gan kan sing achik de gya sobe sang ma bakin kule yang muku gi ka khamso kula ka firi ki ma chik de gi da chak khoshi ai gan de yang kunan statu giang ng hiya teki kule yang sing giya kam kam go shomu ka ayin kalima ngangi chik digi chugi sawa to gong kule panga ka ayin digi ga chuk koshi nagi kandi yang ay kunan departamini giya wa kam ka panga kaya ngole ngang ka ang aga gani kunan ka ang hiya giya kam sing uwa viko mako kletang digi ng indi yang ay gani kunak yung kule yang giya wa president ay yaglangi giya wa Jacob Zuma ki chik digi ay ji gutas ay gani kunan kan ngawishi kan sing agia sing uwa wala ya ngia uwa ngu yang kia yuni ay gani kuna ka ahe zuma digi nguge besok de indi yang ay ngole ka ang sing atene gia tu ngwa kame gwe so umchimachik digi ran nguge kundisan Anil Sukla yang ngahe gia uwa uwa komisares ay gani kuna ke indi ya gia ngu ya teke ngalemang san Anil Sukla yang hegia uwa uwa komisaris ayigani kunake India giang ya tekin halemang ngasin gia

2 ure tsamogwa XK FM ke Bori Eshwara Madra Marats Berekhum. Madlanga Komishi efota xa ugaida nci Faifu Chochin Group etegweta ki tlokwe kwa uji a nungk ako kwa fota ji ngo shirika ita tsam shikamo senata Katisho KT Molefe, Steve Mochumi, Ignatius Motakini, Andrew Mtetwa, tahono amtama King Nyambose ta ayo te koma tahono Jotam Swazim Sibitam. Ete hin o afalke auna di a Godfrey Lebeya ngo tita mushupia te telephone kaya ku a Polisa nki bori ka ta hin kwe a Malcolm X ta ki kose kham hiye a ngo sesa hin kam shika molefe mkaya December 2024 kam. Lebeya kham o ikite hin kwe na charona anja osika Malcolm X nga huyo ngo kakwe a je kwabana iya hwata kwa nga tesino hatwa falke kwa ki jawa kutam. Komisi ekoma taha sinu Malcolm X a uisi kaha botkapo elebe ya mkwa charo na isi nu king ya mbose an tse unisa kia ikawa ti im mjao kwa ee tako a im charo na takwe kwa a ngo huwama yo a kika ya na takwe ngo khana ahungu ka aditam. Sesa kwe a o sin boxi kampu yunu me zolani tete me sesa ate a nga disin fok ako kwa yo kaha amboronga ee ngo hakwa hinyati ita dorotim. Ngululeko mtati mdanzane sidi hofo ki oskapu ki mshupi yata ngo kwansi na kukai kitinyete kunga kai ngwa kwe ngo tsamcha ngifo mboronga kwe kwa kimu. Ama nga atasino stati hez ankomli mboronga a kwe kwa yo kaha woku icha utati na mtati mshupi yata khasi ni tsam mboronga kwe a ngo kwa kati kwansi na kukai kitinyete kai dita ngo mshupi na tswa changa kwe tamu. Ama angkara tahasi no ngo tui khama amboronga kwe chaki dri kumboronga ji awo ngo hautu cha ade twa amdi twa nagiti itam. Departemente kak amu jise jarot ay kunka kwe nga ade sino hambe klo klo kwa khana se sha kwo ti a sit Afrika si diwo komisare se India ka te to a ngo jao ji a ketara maa hita ngk ay kusik ATM presidente Mjokip Juma no bismis koma Ajay Gupta ichao sikim. Atahinite departemente sesa ati juma mdarae India ka yunim ka amhiyeki no departemente nga disini wo komisare sema Anil Suklal ngo ta jawa hamde kaya yo Haridwar ka kungwa hika si atase kaya kwa hita ko atase juma no Gupta kumse atma kungwa hibe tam. Burushi wu kheri wem. Teksi alianse ngusi we nga disini ngte si ka hautu di ngru ye parot an klomasyu sena khati kuhe teksi auna a khung o gwetam. Disela di paro tu kao si ka tuwe 2 ran 3 nien tak no tumu sobo kwe 3 ran 14 cent per liter susena ta no petrol di paro a yen ran 4 der tak sende ikam. Kuya ma te kwe enti a na a tiyo malele nga disinuk ete kwe na teksi aunja kaya kwa kongo mungo kwa khana teksi kwa kaya kwa siri asu ya gwetam. Ama nga ta sinu ngo hautu edingu ye paro susena kwa tiyo he ngo teksi kuru kwe kwa ahung ka gwe tamahanu sere hakwa suye tenu kiri e tingi khasi nu hakwa sota gwe teksi ya kwen am enti a kwen ang akara tohuru mende kwen a ina an tse unise kwa mkara khana te ngoro nako go huji a kao ditam tuwe iri bori kwe dam kwe si u khiri o khaya ahen khabana hatu bori ete keke kwe xka FMK firi iri e seko kama huyum. Iri esieko kama huyomu.

a kanya chi o kwe kang ang kama chi o kwe e ka te chi a ka tswa nge ki kwe a wa nga bri ki kwe a wa sing tawa ka go sina nga te kini mang li tawa da pasi ma sing hi tawa mang li tawa pasi ma ka o to ka kang kwe ya kini ma ki tawa kona mo tu tu sa kona mo tu kama kona a nga kini a sang hi chi o a ki fustan chi da chi nga ka na kang a kini mo tu tu gya ka kona mo tu tu gya problem kona tama tung kwe kwa kama kama mi zela kama mi amdali wa DJ Mosko ga tsamtsa ke qala tsamtsa mo dem tsawola ga kwa kam kam tsa tsamtsa tso tsulo go la tsamtsa ke dream tsa tsamtsa education program ate o ke wola tsamtsa fere dem tsa sa mtsa ngi ya tang tsa khong thali ke khoela mo qala tsamtsa mo ke exkin o nor ten sia nga ke ne ga kwa mo tsa ibi vite tsala mtsa sika mo qala go mtsa ate o ke kwa ke mtsa program mo qala mtsa tsamtsa bori ku mo awa fa fere ke qala tsamtsa ke ga sina ke mtsa titi mo ya tsa tsa tsa tsamtsa ke tara ta mo tsa bona mo tsa ngi mo ngi

Ezama Grootman ke Ismail Mora be wamso kitere ngane ke mse ke wala qhamqhamqa qhamse ke dikqhamqa ake 40 minute ke chimqhamqa titima ke aqhamqhamqa singe mthetho qhamqhamqa wala qhamqhamqa ke trick ke qhuma ngqhamqhamqa mse samtsa bura ba qhamqhamqa ke lokhi singe bura ma qhamqhamqa ke mse qhuma ke vumsta ga ke mse titime qhamqhamqa ka qhuma ke qhamqhamqa qhuma qhuma mse ke titime mse singe qhamqhamqa ka qhuma ta a qhota a fefe ke qhuma ngqhamqhamqa mse singe mse titime ke qhamqhamqa mse Alexander Kuma, a clamps a yamatra, games a yak program, a clamps a gitweri, a tea, what you want a clamps a gizzi, Kuma do, games a promatra, is in a conhams against a person to do so, games a clumsy, aims a cozy and sector, a single quart, I want a long sector, a clamps against a person, Mr. Sinkika, a can come out, a can do, I'm so a can clamps a cowatsiga, can come a clamogram to sink a cargo, and they get a cowatsiga to tell us in a cowatsiga, to a cowatsiga, Mr. Passing to Alexandra Nzalo se khamo kona ka mtsa singa ya ke quality makanga to khamo kule maka ke dzela khama da ka wa biko maka e pasi mtsa singa hi nge mtsa mane tswa a khango ka mtsa mane tswa ka wa ka wisana ta ka wa ko e along se tsa ya singa ke ke tsike ka nga singa e qoti qhanqo tsike ka go qoti qhanqo tsike ka nga apanga nqoti tswai nge singa ke ne itsa a kwa maqe ta itsa truta a nga ka itsa truta u dzela ka wisika e ka nga sing o asa ke ne ka Kweka bahanya, kweka nga, kamani ya kwa, kamani ya wakawea. Kawa plan ya ee, asangai uwe plan ya ee, yang akna uwa, plan ya ee, yang akulitka gini. Kwaang, masandaka kamada kwae, ama akwata akame wa kweka maka kwa takna, uwe maka kwa takamu. Ta titi, ipasa asangai uwa, chiwisi kana kanga zala. Namta wengi kweka, chiwisi si asangai kwa kama kwa wakwe, akwa tutu asangati, akwa fustanti, kawisi kana agria, o kawisi kana akama, ina marla teringa. Sangrega, oh, I was in regatti. Cata quicket and quay, cata quicking and quay. Cousin and our quaint, yes, in Hioka, sang Hioa, cousin our Mzak sing. Keep Halima, eh? He got Zara come Halima, he got to one Halima, Kawazidan and Gagim, sa, San Sindua. San Siki, you are asking Hitchi, Yaki Kakikunan, Okakikunatam, Okakunagi Kangati. Awa atat ege rigaro e he yang asang kama atat ege kansi ya e hang keke maka atung dia kausi kana ma atung tuna kausi kana wa kanga kwechi nga kwechi tama atung ko e maka kasan tiki si kwa atang kausi kana ta kona ka ansin dagi kawa kansi ya e ya awana ya sin hake kausi kana amani kwa waka tika kama kama amani kwa sanka tika to kama van kausi kana ngantake kawa sansin doa kau kona kang along sa kama taki kona kang matung ka singhi kausis kay matung ka fustan kausis kano matung ka kang kausis kay matung ka fustan kausis kama niya kwa kama niya kwa kawa kuliti ma ka ika kusya along sa kama kona ta singhi kausis kano along sa kama kona ta fustan kausis kano along sa kama kona taki ma ka kam kausis kano ka jala ma ka ngwa kausis kay jala ma ka elito kausis kay hikang kama kana ci giya ka kamsa kana ci giya ka nusi kana ci giya ka kamsa kana ci giya ka kamsa ta wisin ko eh a ci giya sun ta wati gi sun ya ngon ta ci tsi fu ta wati gi sun ka tuna fu ta wati gi sun ya giya ta singi ka ko na kan a ci giya fu de gini ci ma sa ko ci ma fu ko ka ci kan to pa si ka to ci jala singi pa si ma tinga to ci jala singi pa si mo giya ko na kan ga kamsa ri ka wa titi eh ya ci giya sun ne u ka ke problema aya tsima quality da kamsima quality kona ka kana ta lung sawaka wan ka samsa sare ka kon hamsa dike sasindwa regaron wai awana regaron wai hang at ali kwada ke nemi to tu kan o ka kadu ka kama ka usi ke e he ka nga problema to tu du o ka kama ka usi ke e he ka nga ka atsomi ta ma tung ka ngwa ka e he ka nga mapangai ka jalam ka e ma ka tung kam ka e ma kawa he ka na tsumusi ka kanyami kon nyami kalami akwasami kawiskan oka mania wa mi mani wa ngsinghi chika imani wa ngfustan chika imani wa ngu chika kawiskan waka alung sa kama tafustan kama teke kayika kwangtua kayika tamtua angi kuliti makang singhi kama chan angi kuliti makang afustan kama chan angi kuliti maka e ma umno chiwiski kuliti maka e maka atang wa kawiskan wa singeki koi along sa chi koi afustan khamatsia wa kana tsumsi si asa kan koi ke atsi au kan koi ya tsala kan koi ya khosa kan koi ya konnya ka gini koi pasikang
aujala kamatana ko ka pasa bistan kamatana wa sing ka usan do ka tsua problema tsa sa ka usan tsua problema tsi ko na kanga sing heka te ke ko e ang wa tua ko e asan kama wa tsin jala kama ko ka to kama ko ta ka pasi kama ko ko na kang apasa sing lagi ni ko e ma ma tung ma kare ka tsiga wa ma tu tsi tsua fo stan kam tsi ma tu tsi tsua jo panga ka tsi ma tu tsi tsua jo tsa to to ko tsa ko ma tu tsi tsua jo to to ya kang e wa ka usiana mtsa singi kala tsamwe ke mtsa tete ma ka gomo tsa tsamwe tsa gomo tsa kuma ke excuse me ndar tsi ka ngwe ke ne ka kala mtsa sika ma ka kuma ngwe a tiwa ke wala ka kala mtsa ke dri mtsa tsi tsa mtsa dri pro kham tsi ya ko a tsa mtsa mtsa a wa education ka usiana ka pasim tsa sika education ka pro kham wa ko mtsa tsa a sa ngwe ke gisike he wa ka lo sa kama ka gisike sa ko kham tsa mo ne tsu panga ngwe ka mtsa mo ne tsu kama ka usiana tsa mo ne tsu singxeka tsama ne tshopanga nqoka tsa ke tara ncina mtsa sa a qam tsa de ke subzini a qam tsa ke konzima ke qala tsa mtsa mike ke sa DJ Stokie.

Our God is an awesome God. Womasunya ang heki gikam kiwuling. Tawo lo wadriga kiti namin ito kong karadyo. Xka FM na magumpromo kom ki finance and commercial running sa program. Ta at ang kwa tama kung hindi ka makamutaya ang program. Tungo taka wawan ya kaya gya tumusis eh masikre fan uns. Kaya gya tam le ka kwa tu kala kan tam kwa ta kamutaya Frank Latun, which is money to along Sakya or money to a conhaka Gigatsky and go to Kosa, quality, precious, ma and go to a cafe. Ah, call me for all, come through the night, the Tagan is it Africa, get it toy, a heco up on the country, sink me, is it Africa? Tumtimaka, the Comta or Timaka Vindica, Ogeta, oh, him to do. Tsatsona go dukwa sa motsi ke mo dokum ke mo ka khwe ka mo ka o ke mtsang le le crop platform dinga ta kho a tla tu tsing ka tsama go bong ni tsia tsa ta tsing mtsang hai tsi go mo se tsam tsa ta tsi o ka nna go du as ke tsi o ka nna go du ka nna go kwa a wona ka tsase ya tsone ho tuka etang a tla ka ka tswa tsike eng go se a kana go bong eng hetse ke platform tena ne tsam mku a ka go tlem program a tsone di kong ha go ya ke khosa ge mar khosa tswa tsika e eng go se a ya tsia ta tsukula ka seng he a tso hi a nna ho tuka go vanga a o a wona ka in for alm e ka yang hetse wa lekam ge kharat tin ta kam ge kharat ya ta kam ge kharat ni kha i eh ge ga o ke ke tsi ga o ke ke tsi ta tsi ma ta ya o dam tsan le ta kho ta tuo dui ka sin kul ti ma a wa wona kho sa si ta tsi a fit ka am go so ya malulu ma ya wa malulu ma ma tsho ku ka kang o ke tsi ke ya ku ma u kwa ko wa ha malulu ma ta ko tsi miskin aw tsat banki ay ta gya wona ya e iske tsa twa jala ka twa tsum ka mkale ka kho a kle ka nng matsike e gya a matile ta koma ka tsi tsho tsi situ ta tuka mar per ongeluk is nie vir ons almal nie is net vir sekere mense so ay ta gya ka twa da ka twa tsum ka kle ka nng ka nng kala tu khosa kalimma ke akelongsa tetsa afrikal kan mak kamma ke akelongsa inglisi akelongsa probier ka be ofen ka tsonwe u elongsa ka ka likan ka nkala tukeni ka ta kam a kama ku bong ni tatsiaj atsiaj ke platun dina platunem tson o sika wona tsi o tsi tson o sika tsiam ke platunem ka gi kagi en for alm ek ya tinida smartphone sing of phone jala sing mo kan nakui ulis sem ki kwa e ulis sem ko long sakwe di kon ha ko ki tuam tang wu zala yi tuam tang wu zala yi ki maso tuam wu zala yi ki whatsapp tuam wu zala yi ki facebook ki kai gya cellphone ye kam ateni ka khare akula laptop ke tsho khare akula computer ke tsho enlek a laptop enlek a computer ndo ateni sai big data yam sako wona ka u ka yam sako uzela whatsapp ka yam sako uzela kama twitter kama instagram or kama facebook let's ride the use the big data ka gutu kam tsake tsi for akatsi ak amaki mana school or amato ke mana ak anda ngatsi ke tsike mathwatu tama ka agla ka kuta sin anho tu kata asin kama se tegu ka wa makwa tsho eng dikama gi ya makwa tsho eng ta kuvanga ka asin ya ak tutu ke gala ka ko kuvanga a wana ka ke a sel for ninga struta a tu tu a struta a konya a ke kamani kum a utham
kuli tema awa wuna tlam ka kuli temi bilu wang tlam so tlam tang wuja lam ta cell phone ye tlam ta tini lam ta kwa yike long sam ti kwa yi ngay ti ti ka wa tlam ta tang wuja lam ta phone ke ti doli gising mta kan kalim ngay ti kamta kuhuna data maka mta kaku kaku ngam ta ti kaku galang ka sing kuli tema mta wana ka tosi so I'm not going to platform dina so kula ka sing ya tso ya ngwa a tsa he a kulika a tse man ka tsike himmi ke tso ke satsi me ma tso go ka tin sia platform dina mo mtsi mo mo tota ka tsike ka platform dina tso kho kho tse ka tsi polo kho kwa tsike a sing ma ke satsi ka tanga a inda khmi mi a khma ka ke mtsi kamoge saga sa komike ni ti tshoi e tin sia tu maram skin ti ke skin ha kunro ka to ke khalimi skin me gya kharat pai om skin me gya kharat ses ke skola mar moge kre de informasi ti moge wona ya ma tu diwi ka tsa ni ya or ma diwi ka ti ti ti chong ekle kwesin me ye kwa ke ngitsi ye kwa ke lomusa qa ka go ke sike o ke moki sa a ke mo ka tsotwe ka to maka nwi ka sa a se se anqa go vanga maki a a ya man mano sa tsika tsi go go mo go yang ka umi ka go mo go yang mbolo ka mi o ke sa ka go le tsinwe ma tswa tsi a kwa ke ka nis ati the best thing katsike amuni tsoka othi ka qala ka amuni usa van tikho ikwa pongwa gori othi tikho imuko inqeko ikwa pongwa kame hi atu othi etsi ton sinti mari atu betroka rakti singu ka ngumo ya oka tikho ti tindwa ge takan hi akwasam egite kani akwasam tsukola ka singi aga kokolo tsige ga tantang ya wona tsikho ka tantang ku vanga ya tsak informasi he aqala tu enakhte ngusa zi aqala tu ku vanga ka tsike he agi tutu he akin hege ku kha athalege ka khwe hege ku kha athalege tokhum van kama singko ka ka wati tsaka he tla ya khoka takle glam kan tsaya o ta khotam ta tsokone so aso sne dai tui ding lat stan to kum sa ka khui a ga ma ga ng buru ta sa simi a english ga tsia ma ga ng ta sa simi ya ma fertan ta tsotsong geti tsonu he a ga ng tsawa he a si age ta geti tsonu he a ga ng tsawa he a tsawa si age ya arakh yalpa ya ko age sika ang magang atuk kung tayong nakikita iku pa nga yung adirek ah kadi rekhlen niya pa siya okang ka takatis kaya atutu sa tuwaga ake presis sila ka mungkugit siya takuwa nga siya kosa so kumta kung alika kogin niya one day is one day ditsal kum ya indak is indak ma ditsal nuot kum ni mtable indak si niya tikal mang heka waso akska wara man eksa man net rest set so dit sal net van meskut de gatan tsang hawa hm da tsuatsi ang hawa mtsa akalaka ta akalaka ta tosing agumi ta agumi and dit sal das kan nur for andere gewesen tu dat ka mun wasen hi kaga ni mi tro kan pas mi mun de wa for andere ta kulat tsonu ya kemo baitakan ya kemo torpang ni hakama usi ga tim mak mi khoge far ti far andre mi khokula ta amun e khatse ang afar andar ang a chinji a umstanda khida so mai mi de yextagas me ta ngasi wa ngong le ga ko ntui gam tsa ga ho tutsi ka tsi ang hita ba ka me ngke ka ka matini ga smartphone smartphone khano help ka tsi a ka khwetse kong ka disa man tsaga ge platon denang unse tsikere
ga ke se noga ke how they process that saliska de dunum te khan piki farani kasi ke a to a google kasi a to a usela a data kasi ets ka google da inlichting wat jy verwag kasi ke a to to usela ka vra mag nie seer nie vra kos nie geld nie dis het ek gesê jy a kwa ga net kwai nog ek kom gola ta ka u usa a Miskin kam maki ake sa kam maki ake longo sa kam maki yang kam maki oike wona tsiken do miskin ya atama ake ka ene sa de seo le kom dun. Taka o titro tala sang ya hanyinta agala tam. Hanyinta agala tam vatra elakting ma anu da kamo kutso ka uaka kuna ka usa a. Ma tsiken men ngopra kam ngafiti kasi. Tipulu kan tu tang atama kwe takam koko tu akwasa kwe katike mesati wese se mogo ta akama min e ta koti akwa mi de sing tam kogum fita tam fita ngoda ngoti

solution anka dan kwana iete bara anka te tuwe ge South Africa si unu goro kam kun amu te kwana no aba te makate gwe veska puki uhe em no frida e kasi ye gwe o an kiri jate te tu tra utona ki gerat otonga te an gwe anka bara tuwe gwe no khisha te makate gwe te khan ki iete lang kloof ki bura vereniging aheng te esi mu ko tako anja sinu ko he ka we ti ko kha we ta kona anka sha ko ji ta kono chumbu ju ko ji tamboro nga te ka u kha aske ska u ka ma municipality ti ki u ska pu kam vereniging ha si di koni pa minister an sha ta kono sanita si ti an Jack Bloom ta khono kha an te klaritan e ngo chaka ka sha aki kai ko ku sha khuji ta khono a ko sha ji ta akatin ku e hore ti ji an no a ka ti ku an fer ina khang siki mare fan der vestigen ngo ti mborunga ngi he an karakteu no chara ane si jang tse si ka tseu no 20% de iete aung siu furuta ju tu he em te khung ka gwe. Nyeche nge tin South Africa kwena a ta kwen kore tin ki si eko tako ngo si te kou ta sure jo ka cellphone kuji am no ana si mungo tin nge tuwere senten 620 ha si u a kwa si te mungo tin ki anak i ri 2800 ti ta kuna ni nyek provinsi jiki ansa sinu kya in karaka kun karatim nu half de am aki an karatim si khana ansa sinu khan ton u shal funi ji am ansa shuri o ka sinu se ru di tagwim kwana ha aki tau shakha yete kun karitade nu bori si khir wa am Ukraina si u president de Volodymyr Zelensky ama frai ha kuna aki an ka karatin si resi sinadi iete ni frai kuna an hana khun ka gwim tan kuna ha shiki ana u frai ji hana atau tita ti hana u hemel ana u hemel te khijikam an karatia vester ani frai ji aji kyang rita tiwem resland jam nu frai ji aji aji min ka tin china siu ji tam ka ta ha china siu ji tam ram nu resis na un president ma Vladimir Putin ama a karatim si khama anja sinung a ka gwe aki statin ram na am ta khono resland di em ina ataha anja sinute ku te kau ta Ukraine em Zelensky a karatin kwana Ukraine si u kwana u to fraiji aji a khunka tiwe ta maha fraiji ngi khana mu te anja tuji anja Rislan juji emol te khika anja sinu kau ti tatim Ukraine ngie tingwem ku kan karatia oro aki Reslandi e klaur tin gaan kan te ga as Reslandi shu energie nga uji ta kon khu shinu kou oi kwe nga uji kote klaro tin khanam ori tu he kama 5 am xka fm ki ta kon te ste kom se hinem

Exka FM 107 xinxeke nehala ke mntasamsekitera ncike ke camsakeni kuye loko iqala cimuntsha ola ke gqumxhama xhamsela ke afiri ke camsa ke 16 minute ke chimbo ede ke usena xhamsela ke mtsatu ta singe mtsati ti maqala ke usike mtsatu ke ncamsa sende ke wole xhamsa ake wa afiri ke mtsamsa afiri ke ngum ke iqala cimuntsha ola ke xhamsa ke wa afiri ke ngumxhu ke nda singe mtsati ti ke tani cimuntsha tsa ke usike na ke tsako maka ke te xhamsa ke 3 dr ta ke lena support ke iqala cimuntsha ke usena xhamsa ke mtsatu tu so mtsakam sa ka usisi kana mani kwa kwa ka usisi mani kwa ka watsiki ka pasi mtsatu to sing kala kama ko game tsa mani tswa a kwa ta au zala ka usisi kana tapi sam sa ka ngoi kala mtsa kwa tani a ka ngo ka ola ka kam sa a kya tuiri ati tsiki tsimbo ta ka usisi na kon ham tsilum tsa pasi mtsatu to sing ku mtsa kum sa kum ta ola utsiki e ka ngo tsila sa wa ka e kam pasi mtsatu ka ngo ka usisi kana kon ham tsilum tsa pasi mtsatu to use o semo ka wisi ke imtsa ama ke ka watsi ke ka hantsela mtsa singa inxe ke ne kana ka mtsa a ngoto ka wisi ne ka mtsa tsa ke o mangana ka watsi ke pasi ka mtsa tutu singa ke mtsa tsa mo se mtsa titi singa pasi mtsa ke mtsa titi mtsa a kham o mtsa titi mtsa tsa ka wisi ka e e ntwa e to o ntwa e ka ma kham o ka tsa watsi ke e ka nga a nga ke ne ama na singa ka wa ke ne ka watsi ke pasi a tutu mtsa tsa ke ne ke ka khonqo ke ka khonqo ka kwinga mama mani kwa wa ta afustan o ka wisi mama mani kwa a sinqele ka wisi na mani kwa khamsa ka wisi na tanxeke ke ka etiti e kwinga o ma mtsima ka ma pasima ke wole kwinga ma mtsima ka pasima ka wa ke ka wisi si kwinga ma pasima sinxeke ka e jala ka ma ma tsoka ka e e ka to ka ma khamra ka wisi na ngonde ke atiti e pasa to tusu nxeke ke tsige he ka a khama a o tsie ka jala a kana tsimusi ka wa tsino ka ha pasa to to kawa to kam ngiseng ka gene ko e ya seng ha ka o ko e ka ka ka wisi na ta wisi na khane ke pasa to to au se ke wa plani ngiseng ka ke amone kwa ka ma tsatsa ke tsi ngom se se mtsa ko mtsa ding ngwa tani ke ke tsa ke ke tla tsa ka khane ke ka wisi na wa pasa to to sing ngai ke ke go ko wa ke tsi a seng ke problem ga ka ke go ina ga tsi ke a tlhaga ka ngate ke kana tsemosisi ina ga tsika tsi a ofina ga tsika tsi ina ga tsika khama ka wa tsika ka hatu ta u khama go gine ma mani ke wa ta kona ke sing ka vanga sa mani ke wa ta kona ke tsika vanga sita ka ngende ke pasa tu tu ne si tsa tsi ke kolo ke le ina ga tsika a qe ina ga tsika a ku ina ga tsika a qe wa a tu tu mm si si ga na ngai tsi ke a tsoka tu tu ne si tsi si ga na ngai tsi ke a qe ngai tsi ke a panga ngai tsi ke a khango qe tsi si si ke a singe ga zela qe tsi si ke a ama ke ka wa tsi khama khama go a titi sing a tu tu la qe wa ka wisi ga na tu ta kham ka wisi na tru das a khango ka wisi na tang hai de gene chige he ma tu o wisi ke ma tu khange wisi ke ma tu khango e a khango chi khange ke ma nera a ya chi khona ya ka khwa ya nga a ko de chi khona a ng wa ni shi de gene chi khoi ti sam chira pasi ma gu khu du ya ke chige pasi ma khang ko du ya mu ko pasi ma wa ke ng mu ko pasi ma khatswa pasi ma sa mtsima ya tong komi ntsima pasi dutsa khango tla mantsi tsho ke from ke site ke from ke tsipasi dutsa khango tla dutsa pasi dutsa go tle tso tsona kha khwe go tswa go tsika wa khwenqe wa khwenqe mtsa sa re ke go tsika tsinjela se bona ka nngwe ke problema e ke o khwi sa khwe ke kula kona ka khula si kula kona itsa seng de itsa a tsonga ka wisi kana itsa kula go itsa a khula khama ka wisi itsa kula go itsa o to khama ka wisi na bona ya go se tsha go ita itse wisi a kha go ita itse wisi a go tsa go ita wisi a tsho tsa go ita itse tsho se nthiki go le maka o ka dasi wa gamsa se kana tsamo se se wa o go kang a jala ke ka ku o to wa tsika na ka go tsanka go ka go khang ka tsi ka singa itse a mani ya o khama ka wisi na fa mani ya a khala ka wisi na ta ka to wa wan ke a singa wisi se ka ka tsho ka tsho to ka tsho te a nthiki ni pasimo khama tsanga tsoto a pa sa qhika ngiseng u kuliti ma ka jela kuliti ma ka khama kuliti ma ka re hata atiti pa sa ngitsi a uzela kwam tsa sadake kana tsoko tsinga wa tsi dole ka dole kana tsau a tsinji u ka ka sanga noi u ka ka sanga pa sa sing ke ke ka kona u ka bona ka ka u sena sanga ke yare a tsi tsi sanga ke ni tsinga ngi ka e wa ke khamu tsinga ngi ka ke khamu tsi khamu tsinga ngi ke tsa ke tsau tsau tsinga ngi tsa ke khaku tsau ka wa tsi ke kang a tsi gbe gete a khamo tsi khamo tsi ge ka ngwa ta a khamo tsa ka usena nang ntike ka e he a sing ka he ka tsa la sing ka he ng li tawa ka pa sa ngi ni a ti sa o ka usena ta a sing ke kuliti ma kang a o khama khama ka kuliti ma ka khe khama ka ka tuwa ya mtsa ke tere nang ke mtsa sa ke qala tsa mtsa ke amba o yo zama wa mtsa sa da ke ni u len swine sa qamtsi qumo nang tsoke

Exka emwana tensive nxeke negara ke mtsamtsa gitara ncindo ke tsamtsa awa kolengane ke mtsasa ke osike asa dizi danzo ke tsamtsa mtsafite ncana ke bola ngaqhomqho ke tsamtsa ke afire tsamtsa ake di herta khamonite ke qala tsamtsa mge mtsa awa ucacwe ke jana tsamtsa ke mtsa tutu sing umtsa tsamma qala e kausana kya ka khangamtsa o ka khangamtsa ke mtsapashi mtsatoto o khamsin ka wishisi ka ekamtsa singa ke ka khama khama ka wishina ke mtsapri ya singa ke mtsatsamma khamtsa ne tshotkhona mtsa singa ke wishina ka khangamtsa de ke chiki ka pasi ka wa auto ka tsenya de ke apasi ajiwa khamsin ka wishisi ke ajila ajiwa khama tsa tsa ke chiki ka nga khama out ka wa tsinjela singa amatsi singa ke ina ga chiki a tsigya a tswa ka singa ke a tlhanxa tseke ke problem xa kene ka xa a tseke ke tloka ke ne tsika e ka ng o khama e o tsike ka ng khu khama e da ga wisika na ngonte ke ka e a sing tawa tsi o ka e a ng ni tawa tsi o ka sa tawa tsi pa sa singa ke ka wa tsi jela si ke a pa sa tutu sing ka wisa na ka wa tutu sing ka wisa na o jela ta ka ng ke tsike ka ng a tsa o tsike ka a khama sing awa tutu sing tsi ke la ng ke a mani khu ke wa tsi ke na mani khu ke kha ka ka jela khama re tsa ta ke ka a problema hai ama singe tsigi singe ake tsawa masa ake tsigi singe ake tsankwa ke o singe na ga ngante ke le tsela tsa a tsi ga qonya tsi ho problema sa ya ga a o ka problema singe tsigi a pa sa ngo ali ka wisi ga ndwa ke ke khuya tsho ka wisi ke tsawa singe ke ne a qule tsa ke yo ka jala sa ho ntsa ba ke ke a wisi ga kona khamse ga kona tsawa ka singe ke ali problema sa e a tsuna tsho tsi ga tsho ka ke o tsi a tsho a khuitwa a singe a tsuna ka wisi ndo a singe ke a foka se tsa tsi ke wa ka tsi jala singe a go tsa ke wisi ke ka tsi jala singe a singe ke a ke se tsa tsi ke tsi ke ka ngwa tsi jala singe a tsi ke a fur ke se a fur ke se tsa nna fur ke se tsi lo fur ke se tsa fur ke se sa akwe ka go tsa akwe ka wisi na ka nna ta ke a singe ke wisi na ho jala singe wisi na ho fur ke se ke ka tsi jala se wisi na kang a ka tsi kang agung kang atongo kang agu kang atongo kang agu kang apanganyo kang agu kang aksing kiki amani kwa wa ta ka khama khama amani kwa wa ta ka jala khama amani kwa asinga ka wisi na ta ka to khama wan ka wisi na khanda ki ki akona panga ka o akona khama ka ka thota o tsika tsidzala singa ka thota o tsiki he kang ato a ka thota o tsiki kang tsuma o ka wisi na kang a tsongqa ta ki ka eka khonqo ka eka kwinqa mamtsi mama o khale mai tsama khangqale mai tsama panga khale mano ke wisi na kang ta ki apa satu tu sing u ka e ka a khlo ka ki ka wa tsinjala sanga ama ki ka wa tsiki kang tsala sing hi ki ki ko e he a gea problema sing hi ki ki ko e he a tsa tsonga sing hi ki ka wisi ke he a tsoa gahu ma ama ne owa nka sing hi ki wisi na ama ne owa ntsi wisi ka na ka to ama ni ku khaya ka ke titi mai ke wisi na wa ko e he a khamsa kwa ya ngi ki ki ka khamasi katusi kausi ga nang ta ke chige he ka nga ama chige ka sing hi u chige ka a khri he ka a khama a khri he ka to a khri he ka jala kausi na wa a kham sing ke kulima pas ma makre ha um chima pas ma jala ka le mai ke ka ku nyu ke ka ku tiami ke ku khuyami ma man ku wa ng sing hi kausi ga nang sing ke ka pasi ka wa ka khama ka pasi ka wa ka jala ta ko pasi ka wa ka sing ka ngwa ka le ke ne cha ma tswa a a sing matswa lika tapasi yena ga tsiki a tsitse a pasa nga ke kene ka e ha tso tsatsi a nga tiki ka usika nawa tsijana sing ka e la tere ka to to fistan ke tsiki ke khukwa tsika ke khukwa tsika ke tsokwa ma a tswe wa re ka usika na ta a ke probier ke hing o jala tsisi kana nga ke ke amani kwa tsaka ka usika na ta ka khama khama a titi mam tsima kang pasi o wa wala mam tsima pasi kang a to to khi motwa van ka usika na nga tiki a pasa to to sing ri u ina ga tsiki kan khama ina ga tsiki kan jala ina ga tsiki kan a ka hege ke a qanqa a tso ke a sin a tso kona le ka kausi kana da maka e pasi ka o tutu singi ka e ka pasi a tutu mo ka e ka pasi a tutu kham singi ke a pasi a to a ka ina ga tsi ke ke a tsa pasi a tsuma tsa ina ga tsi ke a qama ke ka jala a hlo ke ke ne ka o tsi khama ke ka o tsi jala singi a kausi na ka nga ke ne o ali ka wisi ke e kana tsamu si anyunga ka ka ka ka ko tswa tswa ka o khuya tswa ta tswa ti tsaki ka e wa qanqa tsi pa sa singe ka wisi na ka a qane ke pa se a o ali ka wisi na singe ke ni ko e ma qhaya ka wisi na ko e mo tswa ka wisi na ngata ke ni ma ka a jiwa khamsin tsi gising ma kre ma jiwa khamsin tsi gising ho o to ma jiwa khamsin tsi gising mo khama tsamu tsi mo tsa singe tsa ti ti a khamsa de ke
Firi kikomse kwenye diarta kama ni teremse tidi kabuti. Kikomse samse kitarangwa na kipapsi. Mklange ni akamse kispesa lenzi la msa fiti ngwa nipesa kikala kwa mkuma kwa wala kwa kwa. Nukusena kwa mkamse msa pasi msa sengwa kika eka hanga zala msa wanka ngwa. Tiki msa tutu kisi. Tiki heka hanga zala msa msa tutu kamsin. Tiki heka kama msa tutu kri ka eka hanga zala msa. Mkiki kanaka msa kanaka msa kwa. Nipapsi akamse kispesa lenzi.

Makum selang ngawa hanggulang hum. Hanggula komisi tagi tagin hea tagi yi ta. Yin he ikum hum. Yi kwaki wana yi chung ke karatun e. Yi kwa dibi ka ang yin ka parti hum. Ki yi kane dibi ka chikwe. Hana ikum hum ke ka ihe wala siki hana ike gumikaum. Yang he wa hanggula. Vikwama kakak awa say mama bolo da ngma hanak ong kwa nga wake shinchuri na kwa hanak ong kwa idake ufika ta kalukali mana ta yige daki hana ki kutamsung uchibisisi ka ngutuwa ta diwika kwa ni ki ka ihe yige kuda tamuku o ngutibisi amka tkandiwa ngi wachiki kwa giga tinkata ngum ta kawachiki itini kwa giga tamsung muku o hunkula om ya ang ngunda ki na ki kam kun ge ta jango ki politika parti ngwisi se sige ok inga wa ta kang kuika ng turu ta ki hana uga ng mama bolo ang ngunda ki wolang ki yang ngaw sige hana ki parti ngwisi se ti tuable nga wa yi o hung dharan ta dharan ukang he uwa parti ngwisi tuwayi he kawasa hanggulayi ye ako amandala u ke frida ha ke ito ke faifiris ke am ta manda ha ANC kanu yigwe ke hana kwa yige ay manda ke ye chitwan ay tia tia ke sungi ka ngwala yang he sige ku ke chibisa am gang e yu jo ke hana ye chitwan ay kum ta parte ge ta ay manda ke ye kwa da giyang la ke teknis ka gani kuna kai he yige ku ke sing u ke iji thwa muku o hun daran o om ta modi mole muku pong e municipality ti ke limpopo khona an ngda ke 15 million ka mali ke akongo ke yi he wa kam om ke muku so ya gani khuna ta si gita apakalo jhili om gochi ke municipality ti nge a khamsung ko gar kam om ene wakiyin wa mgozok ang 2024-2025 ya kaw ta kanung ke chibisi kang hong uwa si kotro kwe gika o u kang chibisi kwe kwe jala kama kwe ta municipala kang kwe hanak o may kaluma kungo an ngante ke arati ken ama maku o ng chibisi si ka ng yi tsing makungo to wa makungo an ngante ke arati ta pagalo jiru u ka ng ke makungo iya gihin ta si gita kamsung makungo to wa ke kawisi ki anghiya wa lisu aga ku swe kakule u ina waki bun aga u jarwa u si gita kuku ng amam ya tani yu si sing hewa viko mat in aga unge gana ke jo kama kwe ki ka ehi ki kala kama kwe moku o hongsung si wisi si ka anturu ngul tu wakan em tati nilute ya sentri mga ku anghiya kawan hula kwa gya si kamsung u tak kam kong si gita ke vizilang haya ki pili nga wayi ong hawa ke ka e flak firi vizilang haya si gya ting aga ng ke agani ka ng ta bale wang kwa kamsung u na ng gita ng haya tak ing he ka e he chitwe gya kwi kama kwe ke veska bong e gani kuna koko kwi kama ka chitwe gita ang na kama kwe ta na ng kwa jala kama kwe ta chibisi si ng kula ting aga ng ati uke frida ka kam ta mandalak o kimble wan sikwa kamsung u ka wisi si ka kungu tuwa gerot oto an ngunda ke kaluku ka ay ma kham kun ngwa kang la ka isi tle cha kham kun ngwa kwe nao ke kla kholi ta nisi gita kamsung da ke ka sikwa gita a kundisam mtora si lang klofu bura fari ina hang an ngunda ke twika waka hana kwa sa wa chiki higi a kamsung u plin na waka ong kundisa ke gu ina waki ka ujawa wiko maka hige a kikama kwa tige ka wukamang ya municipality tige uska bukuna sa chiki hige a kamsung u plinga waka ong kunisa ke gu ina waki ka ujawa wiko maka hige a kikama kwa tige ka wukamang ya municipality tige uska bukuna si gulikama

0: Ame temo no teki se ko nite si ka XKA FM ski fife am tako nyere kamite angie karapa nuki no bambara ku rado ang kamika tuwa ta kreke ten kwe na nga te u programe te ya orpa ente a kwa ke hekam ui kokoro te ya ante kreke kwe bori ku takiko he no mte kwe bori ku su programe zite kukuka sa kwe ati yafta kapunda ta kunti za kwa te zilita maongo ta Skatete ku bori kuski take go program ziki etereku bori zinata kwako kokungwe. Si nyamka kwe tekum aka desi parlamente su afsetings committee na anakanao anisiki karewati kana ute kwana aki eiteti kain advocate dan danzani mandunsela go amusupie gum kwen ak eterema ku tekum tukwe go kana kyare kyare na muta. Kontestam karakteri gwete angkate si kaite hi North Kapusiki ki LERA dao takunu kwena di jau ate muta tihe fufi makatong ahe onkwe kwa kha seko speaker kwe si mkunda si o mteto nga kwe ki korona kwe ti takunu te shabana kumugu kheri uitom ki angkate si Ise politika partiji kweka apasi wata tita khajidi angada usanata Nge nga odi mandai kukunti kuro kusi kama tekamsiki tamakhanu Muitin akimboro nga agwana mkha kwe kukamke odi a Kwena jahuma kuji awo tibeta iti kweni su municipaliteti si kwa Zulu Natalka Aki krane kisa ahambe takunu se kweni saha kie kwa nga nguwa di kwendi wu a Akwana jitamaka ngeye choku antau anigyamke. Seisiri tesi yako kweda mbori kweke kuteko.
1: Hulu wafi ifi ki yalaf minita ki XKF emda mwola ki kama jambit kwa nami hi aburu kubi tabungi kwa mani ki kumisali ki kwa mani ate wala an. Macu kama ki ii tajik kwa nini hitu

0: Kan yi a sigun wajen mi'a ya burgubi a misalita mahungo hinwaki yafta kapunda. Mami'in he a burgubi ta yi tamka ingwita mkwai parlamente ki afsetings komitie ki amakwai ki kan he a uwa yi tiyaka ki kundisam ki advokata ha tandazani madunsela gwe ti tsai se gya chong ka gwe aha ta ti tsai se gya ti sa ke o kwe do ke khate sa khan di di ho o hsang ki smau an ga ki gan di sma ke to akam ta ga ma chong an ta na sa plume lo ki ka nuart ka po ele ara ngwe san ta polo ng he ki open bar vi kwa ma fufu fufe ma ka tong ha ti tsa ng he ka isa gen gi ki kondra kwe ki vi kwa ma ka ng he kya ka ngai
1: Gue speaker yang ha o provincial ki ka vetri ver ki ka wa yang ki gala da sin ki hangula yam. Tam e fasi gani kuna mwa sam. Kang ha o politika partei ki yi fial to ha ngi gi ki o u an di ka in plas lega regering ki ka hangula tigde ka wa tika ngi tene ngi kuya gya ka te ki municipality ti ki ka vikwa mam Ati ngau ka ngi angkula ya ngi gya itu kwini municipality ti ki KwaZulu Natal gani kuna kwa ngai khawe turne la hanka kisi ka nini ka ngkang kawta kula glu ka ngi atsaka ta ngawa ki tsungki ka gika ko wa ka ngi sumpa ngu ngu wa hi tuha trazala kama kwi ngawa ka hegi konda ka ngi ngi gya a ngaa u ka ngi a oa ti o sanka ingwa gi ti tuha insi tuha gi kwa ngaa u o kwi a u ati ya ka ngi tuha hi ngalo Tak kah hebat lah, oh, wasis irmasam ni, ya kau dah mui.

Tsamhe exka FMG says ye amoho tahono te says iri kwedam borihe te komsa borihe keke tena ti mbamba ka te ha borihe tiye te ti tresel katemu koro kuka ang kwenna ana aki hanuhe ee emiye te gwana mkaha khana kwenna utwenji am Woko tuna ji an, darakara tawe tu parti ji una an, tahono karangituya kate ko koro shanta kwe ten tun uji tamaham. O an, akoro ku an kwena ki, seyi mama bolo, media kamsi, abori kamsi anu teke centurion ki an ngata, uafie ka aki iete kwana he en, Gyao de Hana Huji an Kunka Guk Ehem No Stelsel He Hana Havanaha Kwarahwata Yisi Hana Kyamwati Tamaha Aki Kwanahe Hana Gwanam Kakuji an Gutabim Akati Kwamiyeti Wika Tishu Ekashka Hana Karati Nikan Karatiya Parateji Tahunu Kui Kwena Ta Deku Dekuyetim Mama bolo nga te Tsamhe aki kheri oka kwe Kwe na utwensi u Garaka kwe hem Kasi uhe em Kya inkaraka ham Garaka he kwe na uhe Freida ha tse shu nse kawika 5 iri Ngo kia ngu gwe Manda ha tse ANC Kwe na an karatinsi khana Anja shino khan u kwe na utwensi am Yako atsamhe kheri bere ya baraka gutem tamakha parte ya bati tekhni semborong ka ji a woti akwana sika still so shu anishoka kana ukwena a ya karata be ngai ka yui ka ham mandi bole mohopong municipality de limpopo kinwa de kana 15 million size di siri ase ko korota kara khwai kwena anakute kona tahun besarai di kena am, no ana jauh ka tuh jahana ceri nak hague. Jadi municipality itu si aswe di kena no kena mana kute kena am, aki besarai itu si 2024 dah tahun 2025 dah tahun mungutin no, kena aki mungutin ana ngelbe kara aki dati angkai tim. Municipality oka angkai di kue ang. Michael Makungu nga di tehe gwanam kaha do kuigwe. Makunga nga di rati na mungu dikai takhunu ana do kwa gwem. Nkwara jiuke huhe takhunu kro sha jiuhe do kwa huitim. Nu aki tinye kwe a jau shiki ata nyi tamaha kai deshan na kukamhe em te kwa kwe siuhe em. Borisi kheriwan ken rute ka aki o na manda konam kwena kona kute kona aka ti na clusion kona bara aka tuwa gwe ta hana mu tim an amie ti kona ning set africa si guru amo she sa ku mu kona aba ta ma khate gu beska ka u ta hono a ta ma ye tim aka te gu hanu ni kho tot freida e si kheri gwe o an jao kona ki kherat otunga te An kara anja sinon kromo gwe an, nuk bara ata maha tuwa gwe, nuk wesa ata maha kwe gwe, ta ata khana mungote. Bori kwe uuska u komana, kama siyebe kama XKFMK, takono te sitekhawana kromo gwe.

0: tsuntsumpunga ngakame ke tsimbo amixata neswiti damsomola ke khamnya ngasportiwa msimbola ke angwa tse a wa beta we premiership singwa sitya angumaya I love this special akambu zobe panitsa ka khoxeca muke tsuntsumka mamalodisa nonsi samin fortunson mamalodisa nonsi tatwe de ngubola firi e benya 3 ye droit nek to etopusa ni pendatini da Milford Gaff if they getting mafiri at 7 and ye droit igitopa ipindi asiwa tike bola ke kwakoda msa last 5 match msim na firi afa ifingi mwaqosa no te vini de droit ne de topa ne Milford e vina tsa de droit tsa de droit ya ye dopa ya ne atike bola ke kwakom ke kona mna ke lessons Orlando Pirates msona ma Kruger United ke 4-0 Durban City sa Stellenbosch ne 3-0 atsike phola ke kwakwam ke kona ma cha cha ba tsama tsi tsho elfo vipanitsa ke ke hanada mgera a khamso Milford twin dear ta adleza drin twin da bengu fo ifi a mtabela twin twin da tsele namtike da sun ke fierti na druli ifin fo ifdam tsi tsho a khin dear ta no mtela Fefin dia dama bena fefin siwent abenga tbe asengumushe inentwenda atlubi ntigera sun nomalodisa nonse tsakhmade tsinzi bola msinkipa Williams number dia da khintinda madenwa twin fierta akoza twinda akagana sizi amutipa sizi fierta abenet nkwena da msinjal fo masilo alenti 15 abatusi obas 17 atasrek nefius nkhintuna van wyk ya tina ikrab rene sa tsepo la ke kwa kwa tsiba tole kwa
1: ku inqere go game tsi ga mpe ke di radio xka fm 107 o ne ke di mo rente se da hitse o krina ma di mama lori sanda si sa tema de kwa no mi 40 sa nyuma ka re go enza aba si yamana go teng tsi we kri ete kwa ma te a te mo de kwa no tsam musa ukire khasa abase akutamatike amalodis wo krina ti khasi twa boris gitema dukan 3 di bora khay wina nahe twi khay khay drone na hatta khay khere hi bora khasi gi amsika takhon ate ya ditams gitema kuna ta ikara twa ukrizi miso dis khasi ukrina ko khamatizi a ndode ikara khasi gi amsika khay ukrina ko khamatire ta awo kiri khasi khay ukina ko khamati afo bora zingiye tizigi temo dokan khay tsam di bora a khay wina nahi tui kha bora a khay dro nahi takon temo dokan tui kha di bora khay khere so temo dokan asa asa karam kamas panisa apa sa ko khama ko asa kiri ken ate mari kan te ari kam sindot e karna has kamas panisa hari dat temo dokan mamalo sanda si kam ko close king me temo dokan firi bora ze khay ukri nahi ti ate mari kanu tit pointi khasi ha takhon milfold ti tema dokan create tema dokan khasi 5 ka close ka angry tema dokan 7 points ka khasi tema kwang gur na ko tema dokan 5 ka close ka tema dokan kan span sa at e ka khasa kwa ko ha tema dokan te ukina ma din betway premiership love this fairfield stadium ka tema dokan siapa data te se da yam sina ko kan span sa ukire kok ok enza kun qada di Dona te ari tsamse ke temo go na te ikra mama Lord Sanders ga se nke ti bore e ge Golden Arrows ka se ta o krina ti etema di kono a ka tsongwa ti a bore e temo di kan 3-2 sika ta ko ga se etsuwa go nke ga di se mo ga ti kwa te final sika ka ko sa Orlando Pirates se da temo di kono ta kono ga te ari tsamse ke temo go di 16-20 ste o khese se go krina ti bore mi folti o lo kwani se te temo di kono a o kire e hasa 0-0 sika drone hasa e Japano ka tsika temar kan teng ya manati Orlando Pirates Kruger United kwaseta me awukire temar kan Orlando Pirates wukumati Kruger United ko atemar kan 4-0 sika temar kan teseta atak uk atsamjinwe wukire kenza handi man te sika nyuma ariko siba derta sika tsamus banisa te avasiam ko te kloko da tinata igra khasa avasia khasa tsai avasia ko yakatarita atemar kan stadium se ko supportana se ko pek ara ko matsa wo be temar mama lo de supportana se ko avasia kha ko de kwanti musana te igra khana spani khana khantwe temar kan khasi tema kwati ette sanu temo dikan ligi ha na te ikra asu kri kar e wukre gore de temo dikan twen gar mama lodi sanas khasi nge ti wukri e wukri na te nu wukri na te ikra khe wukre gore ta temo dikan tsans pan sa yo ka se ko khoma ka kwa ikki kwa na zia twen kar ka sa khama ti wukri zia ka sa wukri na kha ko khama kha ti supportan tama se ko e ga go da stadium nga tya kwa temusa wo kri tama ke enza yam sina ko wo kri se no kana mo se ntota ikara khana spanisa kana khang tsam spanisa nga aba si ya go da sa khana ndota ikara aba se men ko se go khere go da tema ko spanisa tama ka pero o ki kana ga go ta ka pioro twe tama tyo ka sa tama tema ke enza aba se men ko tye ko mati
0: Kya kamba sukwam pola ikhe athe pola ke kwa kwam ke kwa ndamsinga tane a 00 nganga tse akere komisela ndamsanga mabalodi sanonzi ayinga ndamsanga ikhede ko pola Milford pola ndamacala tase pola makhetha ne kwa kwa khe athe msinga thathe dibi axhakela tse kwa pola tse pola ke kwa kwam ke kwa msinga sanonzi xaqa ixa oleathi xwa xonqa le firi striga ixo qala ncinqa Milford msinga oleathi xwa firi qala ixo watikeke awuzala kona msambola nganga tekera komiselata batusi au basket enqaba nqinqanqwe bitu gerets wancela macalata sephola makete na kwa kona ms number 32 na gera ku frekika mpengu cha William Star ale nge manita kuwosuni nqale tike makete na kwa kwa mketimbura cha Milford yanqe khama kuthi sicacela ka sephola makete na kwa kwa mketimbura msakere xetsa phole kata na Ronwin Williams gete ano manita nqeke atswa bet away pretty much banke afina kwa pende qoda ka vipanitsa adroka nqe ka nqe asephola ke kwa kwa mke kwa nda kipa gete ano na msinsa no tsigea a final 3 msin tsike i final ke kwa kwa msin years ti wata tam nikin ki samtem berege da FIFA African Cup aya ko podam si no khala kya final igera ngwa Al Ahly Saudi Club msin ke CAF Super Cup kya final dam sin igeta wakwa October ke datam tini MTN 80 geta khoqenqa Orlando Pirates ke MTN final dam sin usezi ke November msin a CAF Super Cup kya final damsin FIFA Africa wa wadatam nextin ke September damsin imtin wa a tini ke October atike ipolasin ke kwakwa msin CAF Super Cup kya final damsin in November ke danga azim Alger atike ipola ke kwakwa daga kera kwamke I final kuma kwanke ike angu msin ya tsawa ya dole damsin ya ewa MTN wa that's a pola ke kwa kom ke kwa ntsaka gera ngam ho ke ka vina a kaf a get an kopo a par ga kaf a gun a tike ka ke kwa kwa so pola ke cha mil foto yang mwinga cha wala la tse tsunga tso go di bara go khonda pola tsheng ke re tsi karto so tike re travela nga go di bara tsa ya go kgonwe a ke ra kwa tsa tsaba go tso pola tsa msing o le kona ka kana ke de tsang wa ke a gota go di bara tsa khoza khoza ke ra sa munuzela go pola go tsho da pasi nga o bri motipa manete ke o ke a tswa nga o bri ban dipa ke da pasi a da sana ntse nngwe go di khona de tsa mke ka dam se qhale pola tsa sikere tsuntsi nga go tse pola ke kwa kwa Milford ke da uzala pola a Milford pola tsena msin tsa number 22 tsela ya ke re tletse wa poleka msin khoze kwa goda pole thati dibe sigera kha ke ngale mana pola ke taiwa tsitlatlala ka save pane makere ne uzela kwa pola e msin number 1 in tunda dlabi msin kete ode e thayate e dibe dam sa no tsigora o singa khara asinga kweda uzala phola mqakampu maxakitha nitama sundowns ngwaqhikika athe phola ke khwaqona phola ncana khoza khoza ke rasa munozala qophola akho ngoqhixa number 24 da kundanqa msako tibara tswa ngale phola ncana ha obrimo diba akha kuti wada hana khoza khoza ke rasa munozala qophola kuti wada kuna pasi tingi bepani tswa khinga phola kuti wada ce defender ncwe Ronwin Williams tswa khinga phola defender qhixa mana amsako la palisa ncwe tsiqa khoza khama khoge tsetsa bokara msake re ntwe ka visa tsa tsang ha ba tsona da gore nna kara tsai Milford itam khokho ntse re usa le pole ntutsi sengwe ka sana ntse tsodi ke ke a tse pola ke kwa go gore nna ka ta a ke gera a ke da ke gere pola tse pola ke kwa go mse pola tse nna na benga benga ke re khomeng pola benga benga benga benga benga benga msinga ke do go primo di ba tshole wala ho anga tletsa bo ga tse phola ke kwakwasa ana ntse phola tsuwa tsala sa ngiete sing emtin ke ya years de semi final tsike phola ke kwakwa golden rose gate mai msinga dwa ka ikhaketseng wa sunda ga ke tipidi go Golden Arrows ya tsaka Golden Tsadams ka kwanxa letlenxa aggregate msinga khaka qoka qoda ka nqa kya kya awe goals ka ngike tevini ya tsepola ke kwakoda tsana ntsi phola tsubotsela sa muliso le tadzala ke striker da mncamtsinga 5 minutes gere qhongo wa phola ngem satana 00 tsepola ke kwakoda gere khletsa wa phola kat Ronwen Williams khabitso te qanona number derda konda nqa atsepola ke kwakoka qoka Kulatin with it, Kapuku, at a polaki quam, Kiwan Katala, the Sakota, one of Passiching, Kakana Grin, Kakana Kutuva, Tamasilla Lente, Kakutuva, one of Passiching, at a polaki quam, Saubremo di Papola, Valini Insi, Kutuva, Tafan Vek, a Havitia Samusella Copola, Comingopola, Fan Vectanatula, Fan Vekutuva, Passaubremo di Pa, a Kututava to a quiet, Kaditri, Kakum, Kisano, Tikede, 1 year's Tekuna. Atsike phola ke kwaqom ke kwa ngathi yake le komisela da phola tsane ntwa kunya de trode kwa maya ikra maqala yada tsacele ya ukhaya tsicacela ka sephola makhethe na kwaqom ke tsimara msoma selo maselo ke tawa kwa captain ekipa kleza atse phola ke kwaqom ke kwanda sanom tsi captain khawe ekipa yas te kona ke sesmanita tsong phola tsane a 00 angathe athiqike masa xoxoma kwebola jam gele khletsa phole kade cup visata fan belti cup ekhamle xantiyode o ekipa xum kipa kwara cup tobang oda makala phole makete na kwa kwa damson ta ungone xamta kwa titi nga khada kho xama kho ke bola geta we kutibe a sikere kuqo wa damson phola ho anga khletsa wa qathe phole ke kwa kwa mke kwa ikwetsa la milford martin lua What's as a tom on Martin Lua? I think a polaki quarter Martin Lua, dear Martin Yelua, Msung, I get it and take number in between the get at one. Clappy, I say polaki quarter, I'm son cutting on a green cacana. That's a la camaqua, no collector when I'm here. Would you like to definite Tomatar Ron when Williams at how could you better tie? Yeah, what a tongue away. Would you better cook quantally? You get a cotio pola, say pola, kia qua quam kia qua. At an aketa mil footballer. Vipanaus Zalapola, Bengu, Bengu, could you at one? So could you ever want a passing unless you get a cook like Lisa? I get a traveling pola, could you ever want a passing a matapilla? Could you ever want a passing a truly how we get a Pola put you at a hunting man. Clap it up, Pola Tanker, come across. I don't think I got a go. See, it's what Masiga Ninica Milford to a play Pola to come across. Seeing get out to work and not guess I don't see. Keep up with a police and see to win. I'm so Pola having an aqua zakoza put you at a capacity. I tell Pola get a quarter was an unclassic put you at a cut up was a get a cook point, my Daniela Geleni Kuna. I get a summon of Zelako Pola Capodora to a colleague Koza, Koza get a gera, the get a Singapola get a passe Armanita Tong. If we get a summon of Zelako Pola and Sakana Capodora Tamasello and Tink Madaway Glitting, see get a cook Kunta Madinello. I get a summon of Zelako Pola put you at a Hana Penet Nkuna. I have a get a summon of Zelako Pola put you at a Tamil foot. You go Pola and I got a truck. Keep on. Msona re ba kwa di khaya atane ke reng mo itseng a tshe pola ke kwa kwa fan vege ke re se wala la kha go tshe wa pasa tsele ke nkule I'm so primo tipa tsi kha ku kha nda sikele ku tsonwa ke oh primo tipa go tshe ba kha pasi a tshe ke pola ke kwa kwa mke kwa ma tsela tse fa di makere ne tsu nga go pole tswa ma ke tena kwa kwa tsing hana pa tsi au bas a kwa da go tshe wa kona hana ngi ma din ye lo pola tena a tshe ke pola ke kwa kwa mke kwa na msa go tshe ba tsa khosa ma li bongo e khavi go tshe wa kona pasi Ate pola ke kwa kwa vipani tuwa kwenye pola. Ni kama ni tatu na jana a 00. Ate pola ke kwa kwa fanwe kwa kwa kira samano zela kwa pola. Chola da kumetawa na se kuka wa refu na pola chini kete milfordwa. Gere kete au pola kada mchele pola da sama kete na kwa kwa milford a kwenye pola. Ate pola ke kwa kwa damu kwa kwa kwa kwa da kadam sa tumbali sa gram. Ate ke pola ke kwa kwa pola na ate a kere tui kwa kama kwa kama kwa vipani aina lisa mkatala da sasa. I'm a coma getting it, I'm caught him some polite and it's not going. tsola male bongoda ya go tsida msinge loade kwa goda bole tratege amngama wa kona tama jeta na kwa goda msanga ngubaga asana ntinga polelane sikhomoshe goda mqhi atike phola ke kwa kwa ka ba vipa ne mtuwa thweka ki oi phola amsing kalam kawami manya sizina nkawai years de phola ngmageta o msukona nca nceda sigere khatsa phola kata ka visata tani ngosa na ntinga ka visata benet mkhwena tangede kutsa watin mantatswa nqanda phola tana 00
1: chin minute se ka gete ya kha thema re kan bona mka tsa mspanisa yo ka ka ka kwa thebe ma sancha wana ka gwana mka no tho thema re kan mifo ka tsama gwana mka no tho de men ka spanisa tu tu di gona kyam na kyam kya bana kha kha tsa kya man kana ra tsa mse ke bora thema ha tsa ma sancha wana ka ji gar na ngara ku ka ra khada khada de mtsika de deep in jam ki a ma kam tsa ma kyam kya ma ka pa se ra 1 2 1 2 kya ka ka de mu ka kyam na kyam man za ri ta position de ya tsa mske thema ko ma sancha wana ka 47% ye mifo ju ka thema kan 62% da ka game sika position je maro kan masancha wana ta chikwan katin khara khara je fende ma ma khamma to kam to kem kem ka pasya khacha milford ka to ya gobora che maro kan ya khara kha masancha wana ka kem kan da jibora ka paraki masancha wana de che maro kanu one chance gugar khara khara de man tsakon kem za de maro kya kan to de len chaz ge khara ke ke khatam se gobora ge ka pasya khara de man masanda wan ji ge gobora sin leini ya ko je maro kan khara kha Matthews de maro kuat ya khabura qetra maro sin ge ko khara kha tsam se ge che maro kanu de ya mani tyo ko ge ya kha tagwa nam kan no cheno chu sbane sa tsam ko ge ko tsogo ge ko tsang se mefo de ding out ya ko khacha gora ge ke ro ta gar skill se ngan ra ko kham se khara khara tsam se ge qetra khat che gora ge ke leini ya ko che maro kan khara kha ma san cha ke kham ta da che khana bara che maro kanu ka pare o ki ko ge khara khara de ben jam ki amma gar na ko 1 2 1 2 ge ka khat che mu gora kham na kham za kham kha gura cha ko gara ko che maro kan ta ngan na khara khara tsam se bra kaugi a khata gwan katino sikanza je khapasi kupasi gwan katin khamma tsungo go kem kem khara khara ne kem goma ama ku kare khara dalin chem kem amanda ne go kare khinta khara khara sikanza ti mana tsamso ki masan che go gwan kupasi kupasi katie che maro gan che nya mate di derde september te maro gan bun sa ga tsika so re di tuede September teng ema de tema de kwano bunsta ka tsika tlo mo go take in the chat ka tsam se go go ran ke ya ka tsam se ke ke ya ka pase ya ka tema de kwano go ka ra ka khara bora sing ke ke le nya ka ka ra ka tema support ana se ko ya go khare ga go tsa ma sentse wana ka tlo wa tema tsa move kana tuina kana ya o de ga go tsa mo go ka kana asbane kana ya ma de tota ikra khasi abas ke abas ema go ka tsa kam ka tsam se go tlo go ka tema tsa khara tsa go le jamsa dar na ngoro de ke ya ka mil so de ya ka ra ka tsam se go bora tema de kwano mil vor ka jango khasa kya ge kara kara singe ko tanga kam suka chimen ko tsama migol kar to so kham tama ti kham ne kham kya ku ka ti mo ring kyo kwa nga ku ka ti na ta ikara ka ba se ya ku mu kara sung kara ti cha ku kara kara kara ki pa mi te mo ri kan rowan te mo ri william se ki te pe ndam so ko te ma na ko te ma tsaka sika ki pa kham kham kham kham te pe nda se ya pa te mo ri kan ku se ne ko te men tsika tsa ya pa ma san cha ko ti gwa nam ka a te mo ri kan ku sa tsika tsa tsoun sa pa su ko ri ke kwa na sika te mo ri kan Love this Sirfia stadium sika teng ema neng tsone spanisa ayo ka the Betway Premiership enza ko khubisa neng bora tsau ke gore gwan gwa timi fodi au ta ho tsetri tsone ke ke ha dem gwese neng gore ke tsang tsadi ke ke ha pa se ha ra tsamse gwan gwa tim tsara ko khabana au ta ho ho tsha mi yo fodi ko di gwan ka bora tsene ku gore tsara ho tsika the defend jam ki amma gar nang ho gore je ha enza pa se ha ka gore kunu suna ho tsha ku gore ko tsika enza tsara ho da defend ga tima du kanu mi yo fodi ko di gwan ka tin ku sen ko tim tsara ho keep on gam dan go sun so ha mtaba tsika enza pa se tsene na ma fa ha mtaba chi chi bana kam suki nan tsara ho ko kamsa ama ki ta khot na ko mi khara khara tsam se bora tsam ne khana mi fa ji ka ji gona ka din ku kar khara khara din ka oki ze ze na ma 83 tsam ne ram tsana ku kar ko tsika za je pe na ka khara khara tsam ne khana mi fa ji ka kham na kham ka tsam ma pasi ku pasi ka tsam ne khana kun ser ka na khara khara ko kamsa gona ka din ti tsara ka ma ka ke ka kham ma tsum ko tu ya ka ka ba ta ka o ki bora ku ser ka khara tsam ne khana ma san cha tar na ko na ko kham tsam ka ko tu ya ge ka ba ta ki ba ma o cha ho ka tsam se ki tsam ne khana mit fodi ka ji bora te marukano mit fodi ka ji bora ka ge hata darana ngaru hata ke ya da kamso tsim ngi te ke ya tsaya ka ma sanda kam plem kuzer ko ga am te fenam tsikansa na ko ro ko ham te ba de ka tsitir ko ro ko kem na kem ku ka te ma za ka ma tra ko ta kam ma tsoma ka ta ma mu ko ra kem na kem ma za ma pa se ka kya ta ka ra kamso ki ku ka ra ko kham ko ku ka ra ko kha ra ki pa ma kam ge rowens williams bi te ma de ka nu ki pa ma ham te ma da na hata je kapase pada amaka tema de kwano masan chawana kaji masan chawana kodi tema de kwano bora je ratsika sika je fena kapase kapase kate kya kanko da tam sigwan ko tin kharafa tema de kwano mojiba au ja ho khada kham tema garna na khoro de gwan ko tin skill se ko amaka koru kati mojiba ku kare ko tsika da tema ko kharafa da len chemki ama kya kanko de kya kapase khada tema de kwano garna ro kresen khati ka du bora ku serve ya gwan ka masan de kati ku kare ko tsika da kharafa da tema de kwano garna ngar ko khamana tin je fenda ka kharafa da man au ja ho ko kham tema ngan kapase khada tema de kya mansa 1212 kya kanko de kosa gwan ka tin khamma tsonga ko ku kare ko tema kharafa da kipam ki rowens williams ki bora ya ada tema rekano rowens wulen karaka tema ko zambi ko zang kaudego ko amde meke ka bazara tema len tas ngi ada bora tema rekano kusin karaka ko zambi karaka ta ko zang kaudja ko kam tema ngora mazak ma kagure cha nga nga hakku yang ke rekano len tas ngi ya ke zak tedir khatche masan cha wan ko digo ko dik enza bazara ko tema rekano ka pioro tre cha mi ya kada tam so ki upset chami zina de kapiero twe temi khata reiners kham tema kya kan twa tia kam suki kapiero miya kada khata ama kwakwa na khata upset abore tema rgano ni bara ma san chawa na kya bana tema kha tema na khata ama kee kee kha 15 minute cho tsagi tema kha tema rgano nocho nocho milford kadi kya kan khata ka pare oki kukara ko tharagla tsikan za chef enda mzezin number 5 kham tama khau tego khata ngana ngana khapasi khada chemne bongwe mki bongwe kham cheba khusen ko tharagla chemne ko chef enda kham khau tego khata kya kan khode 1212 ngana din khara khada chemne gyam ko ma ama kham tama tasle nya gichi kukara ko kham tama mzezin number 2 khara khada khusen ko chef enda ngi khara khata milfo ji kachi gwan ka bora cheba de khana ki pam ke kukara tharagla 16 min cho tsi cheba khata gwan am ka no che no che gwan ka ni khusen ko bora khamma tsonga ko chemne hanswa gwan ka tin khapasi kan khara khara kal karo milfo ji kachi Mesor ko ji bare chemen ko bungem bi khara khata aman au ta ho ko ka o ge pasi ka khara khata chemen han ko gan ko se der ko bare khata khusre ko ngada khara khata chemen ko un gyamsa bo ya sin ye ya khata mesor ko ji gwan am ka au ta ho ko khana khara khata je fen jam ki je mar gan 1212 ya ge khara khata ke ya khabara chemen han ko gan ko tin ya ge ko khom tsebe na tsaye ko tsatlo ni gyamsa bo ra khara kha je mar ko no win tsa ka je ya mama na cha bedwe premiership ntsamseka gwanam ka deseta ukwara ke ti transpani sa yeka kanga kwa tave gwanam ka nocho nocho masancha wana ka nocho Milford kakaka chama noche guanam ka chama rukano Milford kadi chama chana kada bara kapara kita bara kusere ya kata ye akam sochi boya chama han kwa what you want to dia kapa sipo tu yang ke kata Williams da mission jen au chaho kada chama de kwano Rowans Williams au chaho bara chama rukano Milford kangu ka chinya chama rukano tu ya kanga sa chara chama kha Rowans Williams aga ji chama de kan Mr. Defender au ta ho pere ko chama na tsam so ki zezna ma fefe nder ta kham chama ji chama de kan ma bana kham chama kya wa qwa ye ko kanga sa chama kha chama de kan bora yang ye William ngare kha chama de kan ma san cha wan da len ji au ta ho cha hu ka ka kharang da tsika ka 1212 kya kan ta ti a tem se chama de kan ma san cha wan ga an sika 1240 ga an sika zam bora yang ki ko karaka tema de kanu zizna ma trendi ke kana kham tema ti def in jama ki wa de pro an ki ga kanga sa de ma rugan me fu de kachi 18 minute che to de je ya pa tek tu ye kanga ra bora ka o ge bora ku sin bi ha ku kar tsiga kar ra bong em ki a ma je pe jam bi karaka de fen ma kham tema ki ta ta ki na da ko ma ni kham za tema rugan pa si ha da kam su ki ka ben za ko kham tsa ko len ta zi ye pa ta ka o ge pa sa zizna ma tu ki kanga ra gwan ka ti ni e ya ha tu yang ye kara ra tema de kwano tsai kwa ni kham za bora sin ye ko le ni ya ko kara ha Masan chawana kaji bora tema de kwano masan dan kwana kaji mojiba zez number 6 kham chama chi mojiba kham ne kham ki kukara gomu kan manza matha kurita awa kaji kha pasa ra khusir ga yakada chema ne gona ko tin mi fuzo au ta kho kha tu ya kha kho ra bora chema ne khusin ri ka ki yakha kukara ko khara ko defenda bi tsikanza ama 1212 nganza khara ko kham chama zez number 22 ki ta kha de tsel kham chama chi kham ki ma kha tselem ge bora khusir ga yakada chema ne gona tsel kham ne kham 1212 mu go de ki ta kha ti garam ka tin
0: alende ha khatshum dzuma sicaphola phola mani uha ngakcem athe phola ncike khwaqwa kera cwa qamathi ncana fanfake akha kuti wana kona pasi xa quli khona ke grand kakana akheta wesinta waqhuqinqa maselo alende xaxa dzuma yakuti bara caya alende angore xetsa ukhake mali phungwe yatankoi tikwenqamdiwa dakotso tinqima libongwe angqiminqa phola yamanqonqo besendaleni yakuti ora cama dinilwa bola kuwadzana sa matinilwa kere kuwara sekhgoya akhanqude kere kuwara cape netinkhona tikakhala kasinga fanve bola amakhera nakhokho yakhada mse tratitu fanve kana kere anqwa bola yakhera wekuwa yancamnce yathula tse kuti wale pasi yakuti wale kona pasi tsika kule khona ke maselo maselo kuti ora cape netinkhona akhada tata sakha wabalisa nqanqe chabaka atsike bona ke kwaqwa mke kwa phele kukhwena tsasa no tikhwe khodi ke ra qom ke Milford kids o firi xa igeta awkum khoda mathi tang atsike bona ke kwaqwa mke kwa mphola tik Trekosen gas nga thwaqeke amana ka nqwa ka mbunqa akhwe 15 na mtetsa nqanda vipani tsebisi sitane kuletsinqi sat service sitwe kuphola athane ketsa mil footballer atike phola ke khwaqom ke khona bese phola nqana athe mqo mil foot ngitsasa nonsi on target mil foot atsada sanonsi kuletsinqi tindule ka kere qom ke mil foot get ang ama kuje phola tsigana bank number 5 gera uzala phola tsetsa wakada kho ya kula yana Williams get away travel nqa khwa buti wa dahana nqa mali pongwe travel nqa ra tsuba khanga phola atsike phola ke kwa kwa mke kwa kuti vada mali ni khona atane ma 10 yellow phola kuti vada tikhanqule khona sana unsi xa hamba kwethi nqenqe kuti bincu atsike phola ke kwa kwa mke kwa yihwa yitswa akuti bincu vipanike ka kuti bincu phola msonsi ke xa kuqhala o primo diba e contre 1000 foot kokonqude Iqi ntlupi namba yini ntunda tsiqhayo atsepola ke kwaqomke kona cha u primo diba akhama thathi ngukule yatangu macala ja sama keta dinya kwaqwa tutru dinna pola akere ngwa tsepola ke kwaqomke kona msinsa na ntikele ukhaya Milford get ukhata neketewa amsin penet nkwena kuti wada kona pasi xa qole kona batusi au basikere kuphuntsa mali phongwe khoza akira tsang tsang au phalata tsinga basitsin tuna hunta tsong tsikatsala ka simtima ka kera kondisa ra phola nkhama khoe tsa matinyelo wa kha kuti bare tsaya tlopi akira kuwada ya tsitsa sinqenqe kipa kula phalisa athe phola ke kwa kwomke kona khatsi nkhana 72 na hunta tsong tsikatsala ka sa obremo tipa kuti bare tsa kren kakana akira samno zala ko phola kuti bare tsatsa obre Obria tsole tsunqa phola obri phola kuti vare tsa fanveka tswa sune tutruka tsakia tsikhutsa sana tsikha khwa soka yikamputi akubitamtsa kuti khona tsa atse phola ke kwa kwomke kwana msari sigete tsunda kati nka tsetsa waka tsika khala ka sephola makete na kwa kwomke tsimira msimphola nkhama kho tsikhutwa tsabi tsabi kuti vada kona pasi tsing Koza kuti wada ka Williams ita kuti wada kona pasi chingu atike phola ke kwaqwa ka nga green ka kana waya yakha unqaba ya phola ncwe na kha kuti wada cha defender ncwe Williams ida ncwe to keeper ka ncwe defender kha tsodzela akakati yakuli khona benet mkhona akamtsingu ha tsinga travela nqada kuti vara tsa primo di vara ka rokulata kuti vara tlapona hana tshini atsike phola ke kwaqwa mke kwa akhindu na mta tsong ofe paneta mkhukho bintere ke rozela phola atang kwa tsiki tshikere nqamo boya tsala ta sing ikram runners ikram tam sing sikere tsong phola ne offside ta tsewa sana mtsita nqekete wa Milford athe phola ke kwaqwa mke kwana msisi kere tletsa wakara tse nqe ka visata maselo alente aqele qeqe midibi bola tsene ke tiwa yake sikuthi wa kona pasi nqa kipara Milfota kwa mke yake kere phola ta tsinga ra macala pholeta sama kete na kwaqwa ikram runners ikram gudiwe sintaba yakala kwa dzidzilingu athe phola ke kwaqwa mke kwana sikhukhuntsa ke matini yelo ada phola tankere ke tlhama khone gantwe na go ntetsa ntse ka tsela ka sefe pa ne makere ne uzela ko phola phola makere na kwaqwa da sring me views ka ke da tsama kula mna mtsinga itsim bola tsaya gete assist atike sikira ya mwamuzuluwa am sisikira tletsa phola ka tse phola ke kwa kwa mke kwa na msakere ko khwa tse tletsa phola ka namdiwa ke a tsum Milford Gate agui phola tsi qanqwa wa di nqonqo sene le ni tsi tletsela ka sephola makete na kwa kwa mke tsi mara kuti yona kona pasi tsing tsikere ko khinqa ra kuti bere hana tsela tsa sephola makete na ntsumqo wa makete na tsabe tsabe kwa a ke re go khutlama kwa tse phola ke kwa komke kwa namsing ya tsane ke tse wa itse wa tsinga phola ke re tletsa o phone kha tsigere travela nga da ma tsela da sa makete na kwa kwa ri ke re usela ma khama kwa ke phola yo da sa nontsa go mo tsa sa nontsi kha wi ke re kwa ma tsela da sa phola makete na kwa kwa mke tsimbo a tsigere go khinqa position sa nontsi as seven sister namsing ya drain dirta da sui ke re usela tlhaba kho ke phola mgere ga wa dr tagmente tsong da phola tane a 00 pasi ya yene ntakta ta sanontsa 70 ambra e tlhoma sanontsi
1: che mo re kwano masantsa wana taji ke kala ke khara ga tsa ama ga mtsa man ka uta go go kare go tebe ko za amza ga ga ma ga khara ga tebe na tsa musiki to ya ga ga ga bora tebe na za ha tsama santsa wana ga dinga kha go re mka tiko ya re mi fo di kha ga o bora tsara tsa tsa na matin tu pa se ga ga ga ko se ga wana tebe ko na tsile ke ya ga tsile tu ya ga ga bora tebe na za ya ga tsa mi fo di ka ji masantsa wana ga to ya ga tsa musiki bora tebe ko ka ga ga tsa mi fo di ka uta go ga tebe na to ya ga ga tsa tsa na matin tu kha mtsa ji bora zin ke go tebe ga lainya ko karafa masanche won ko kiyama kana di bora kaparo ki ko zambia kana bora che mar kana ko za qautcha ko kham cha ban tiben kana kana tiben ke kana ki ama want you want to get that ko ke kara da moti ban ki modi ba biya ko kham cha ko sin kar ko kara da rowens williams in ki ki ba ma kham cha ban qautcha ko cha so ngara ka kara da ko za mi ko za want you want to ya ge kara kana tiben kana za kim za bora ko sin ko siya ko cha wan ko ta ni ni ge ko cha ko sin ko ya da tsetsi mo di man kana alen che kham cha ban qautcha ko cha men gon ko tin tu ya ge kara da tiben ikram ran ya kham cha ba ken za ti tiben kya ka to de a kam si ke si ko ya kada mi fo di kam hiyo ma che ma ro kanu o primo ji ba kam chama ji jeman ghem kana ro bara kapra o ki alen chem ki ya ka cha ama ku kar ga kam chama jeman khara kada ji kan je ben dan ki ko za ki ama ki an kan ko ji ma ro ga kam chama ku sen ga chama nga za pa si ga kam su ki ta ga bara ku sen ga ga cha ku sen ga chama ya ke ga nam ga ma kham ma ko kam chama gem na gem go ro gem gem ka pa si ga chama ni ko na 1 2 1 2 ki an kan ko ji ma san je wan ga di ko ro ka ku kar ga ji kan za khara jo tu yang ga ro ek ya kha mi fo di ko ko ya ga dana ga u da bara am ga kho kho cha ku sen ga bara ta ku kar ga ga cha ga ga tin ka ga pa si ta khara len cha to ya sen khara ga kya cha ji nam ka tin cheman ga mil fo de kli kyan kan ga de khama tung ga ga nam ka tin ku kar ga tsidr kar ko si kan ze kyan kyan ma kar khala sai ban kyan za bar ku sin ga yo long so chami tu ko yo da am kha ma san che wana ka ji au cha kho kha cha je ga pas yo ra ka ga bar kyan kan kha che na za ku kar ga khara ga che ma de ka nu ma san che wana ka ji mas ancha wana kadi alen chimki ya kada chimer kana ma 1 2 1 2 mu gari kem ku sene ko tsikan kham cha pas ya kada ko chema do kana gari kati tu yang ge gara le cha zin ge kada chema do kana mas ancha wan ko di gon kati kharada ku ya mi fer kom che fenda ma ko ya go bora chema do ku kara kha mi fer ko di kapiro mi ya kada kada chema do kan player down mas ancha wana kam kyoma ai go kham chema ko ya kha me fis zin na ma 17 mil fold kam defender ma chemare kwano siz number 5 kam chama chiosiki chemare kwano bora di goroka kya ama singe kyare kama ye nge ha siz number 70 me fusum di chemare kwano chago thago ngeuza fazatam khatlo ko kai ko toye khawa chemare kwano wanam ka chin chena kala drender tak mani chok ka che ya ko cha nanza khara khara ko an gemsa kya ka ko chi len cha singe khara ke kya khapa se khara tam suki yang au chago khara chemare kan ma santia wana kati masancha wan di khara khara khazanki ama ku garga khamti ma pasya khara chemanu kanu masancha wan kaji Masancha, masancha, masancha, wan kodi guan kacin. Ngakar kodi kiam ne kiam muku kacin. Nganan ngamanzak ma pasia kagurecha. Kukar kodi karar kodi zam kiti marukan. Kuzi kiam tang kodi. Deha kam kiam muku kerakku. Ngazak eke eka pasia kodi kiam marukan. Chasle ni eki ya kodi. Kusen kodi karar kodi jeven jam ki. Aman kau cahu kam tu ngazak karar kodi kiam marukan. Guanam kabur masancha wanan kodi kiam marukan. Kiam de kiam ne kiam zak bang kiam kagurecha. Deven kodi guanam kati mer deha kodi bagat sekan zapasuk pasuk kodi. Tuyang eke karar kodi eke eka kiam zabora kiam kodi kiam zabora. Bora kusir kona tsikal ze kona tsimela kamsu iki milford ko kya kare kya wada tu bora ra uta khosa rowens williams ki bora kusir ko ya khatha ama pase khara khara tsimela kamsu ki defend am hamki ama ku kare kham tsimela tsikal ze khara khara tsimar ko anu left the for the field stadium ki tin qiya mate betwe premiership mashanda one as a team and midfield shisa asa fo bora team ro kasa ukine ko tsqwa kham de dia sam yo ka khoma kha din no stan san san panisa masancha wan ka team ko nen ching point ka ketra mena ko han midfield ko 7 point ka team ko nen foi ka close ki ngi midfield ko di gwan ko team masanda wan ko jam si ka ya cha ko ka khara khara jef in jam ki ama au cha ko ka kham jam khara khara ma ji kha pasi ko pasi ko chi na na ma kham ne kham kya ko kara ko gwan ka ko di ku ka khara khara team ko ke ko anam ki ama kya kar ko ko zambi kar ko ze kya kar ko kham jam ngan da pasi ko team ko kanu masanda ko chatlin ki ore ek ek karo karo to esmo ke ze kyan chachi je mar go gon long so chami tu tu ko ya chuni wow ji au cha go da raw de mar kan e krem renas gya wa kya chama ka kipam au cha wa kam so ki chendi bara che mar kan masan che wan ka wo kada de ku go ke ke ke ya ka cha sapota nam qai ma chan to ya ka wa da che mar kan khana aswan khana khan ko ya ngare masa masan chawana support ana seko tsaka ra khada akhu ko zgi chema ra tsuwa kha mi fo di support ana samuncha kawe ko bara khusene ko ya khata 1 2 1 2 kyan kan khati chema ra bara tama yange ko khada rowens williams mji fefender tak mani cheo ko che ya khata chema ra kanu fefender tak mani cheo ko ya khada chema ra kanu masan chawana khati mas chewana tadi chemerkana ukara ko tsikanza karara ko tsik defend ko kuzir ko yakacha amman tan go 1 2 1 2 kyan kan ko kyan ne kyan a chem se chemer ko masanda wan ko 3 midfield ko 3 goal on target chemer ko anum mas chewana ko kui khani midfield ta kham ke ra ko kyan sik azar na cha kyan kan ko tsling ji ra na za tar ko on kyan za du yang ge ra ko ke ke ra ko mse gwan ko chin ya dar na ro ja ti ti tor ko ma tsidir ko gwan ko chin ge ga ra ko tsikanza pasia ra chemer ko anum ogi kya ta twa chi kusere ko tsikanza khara khara cheman ko ana masan chewan ko gwan ko chin garana nga khara khara cheman ko ana 1 2 1 2 kya ta ko kyam na kyam kya ko kar ko kar khara ta obrima ji pam ki ye khara ta mas gobar ko chin mi ko ta o cha ko te te re twa de cheman ko ke kha pa se khara ta mas gobar ko rawin zwi le ye kya kar ko kham chema goran o cha ko khara ta mas gi kho mas ki a che be kham gi ko kya khara ko gi ma che mar ko ana ya gu ya khata mi go kar do so je o se ko khara ko chi gi che mar ko ana yam na kyam kham ma kwa che ko mu ka che gan ka tin khara da allen chim ki kham che ma tan na khara ka che e in za pas ya ka ka ra ka ga ko gan ka tin ze ze na ma le ben allen de ka da ko ki ka nga di e in za ki a tan ka che ku ka ra ke ka na mi ka tu ki ka na 1 2 1 2 mu ku ri ko kham che ma ko za ni ka da tas len ki e ra kam se ki che ma ka na ku se ra ka ra ke ka na mi ki a ma ka u ta ko ka che ma ku se na se ga kham da pas ra che ma ka na ma san che wan ka di gwan ka pur a na khara ko tu yang ke ra na ra ke ka na mi ki a ma ka u ta ko ka che ma ku se na se ga kham da pas ra che ma ka na masan chawan ko di gwan kapura na khoro ko tu yang ge ra na ta ba gi amsa baram ka

0: ቀደም ይፈልጥኩ የብሎጎ የቀረበች ደረናንቀደ ብረኩስን ቀቅ ያፈቻ ሚፈልጥኩ ቀውጀ ወረኸና ኩከረጎ ጽካን ዘክራጄ ፈንጀምኪ አማዳን ከምት መቻካን ጥቺ አማስክዝ ያጎጀ ምን ቀረበ ብረናን ነካ ተጠቀ ጀምሳ ሚፈልጥኩ ጂከን ዘክራጄ ሰንሰር ንገረቀ ያቱ የንገረረ ጀምን ባቀንድ ያንቀውጀ ኮቆ ጸድቁ ደካፒሮ ሚያቀዳ ፈቻ ኦብሰርቲያ ከራቦራቀ ያካ ጌቀረ ከዳም ጂማ ኦብሰርቲያ ከዳ ጀማርካኑ ማሳንቻ ወነካ ጀምሲ ከጥካ ሚፈልድ ባጓ ጋም ጋዲ ኦብሰርቲያ አንዮ ማካቼ ማርካኑ ስፓኒሳየ ካቼ ማርከን ጥይቂ ቆን ዝገዘ ከማካ ጋዲ ጆርጅ ጥዋ ጌቀ ቡራ ጀ ጋንሳ ቸማካሰ ከኮንሳ ቀይቀን ቀኛ ፈንቻ ማሳንቻ ወነን ጋዲ ካራግራ ጀ ማርከም ዝገፈን ቢግ ኦብሪ ምጂ ባክም ደም ቀውተ ኮር ካራ ካይ ጋናም ኪ ጌካና ጋና ካው ጋም ደም ኮዛም ቢ ካቼ ኮዘ ጋርና ጓንቺ ወንቺ ኪያ ጋንቷቺ ጀምነ ጊያም ጎክራ ኮ ጀምዘ ኮዛም ጀ አባሰ ኮራ ጀምን ኪያ ኩማ አማ ቀውቻ ኮራ ጻምስ ኮዝረ ቡራ ያራ ኮዛም ቢ ቸመሩ ካኑ አማ ጋን ጌካና ቢ ካራግራ ጀመሩ ካኑ ማሳንቻ ወነን ጋቺ ኦብሪ ወቺ ባም ጊያ ኮራ ጀምነ ወቺ ቢያ ጋን ጎን ጋቺን ባሲያ ካራ ኮራ ቄቄ ኸቦራ ጀመነ ጻምስ ጎብራ ያንጌ ቄቄ ኸቶ ኸቦራ ጀመነ ጻምስ ጊ ዘዝና መዘድ for this is khamtem tiaos gi wanam gatin garana ngahor go jemane kwanu mukwena benet mukwena khamtem tiate mane kwanu qiye wakrina matema benet mukwena twendi borat chemar benet mukwena utwa ga kia watema kha Mirfold gio matiemana kanu jango khasa kiatibe Mirfold gadi kibu utaro kamde matuyenge kara bara kamso kaya yangye kotayo kacha kabenja kotcha ikoni kimza bara yangye kotaro kada chemade kanu wanam katin kekana khasa za kiatin chote sinarita gem katin Mirfold go biati gem katin Mirfold go bara garana ngode anwa chemane kon ngaro gwan gotin kafro da bara ka og bara kusre go kada chemane kon gwan gotin bengo ge twati kenza pasi yakacha kara kada chemane go kukere tlimki ama kiatak go kenza pasi zezana machendi tu ramtemti tele tu yange kara kara tebere mi ko tu etia marga ko ya rawens millions bora aku kara kara tamso ki chemane kon masantia wanen ko ji fanbek o kara koza tu yange kara kara goram ko ti bora kaugi yapata bora singie nga tqe kara chemane kon mi fol tan o te ko to bora lenia ko yange ko kara ha 20 bora chemane kon mi fol ka wa chama rawens williams kabu karakam soki koza defende masungara yakubara akam so galana ngargo uya qafro temel ko demar gante yakhoda fiakta khmini teo tagiti yakhor gwanam kabura nocho nocho kheka yo tesu sonde ese bisis bort
1: shakamba sikwasana unti kats aguda ngasi ngamthi mamgeda kwakweda msumgeda ka ofyerta khminta tsonga ndapola tsane a 00 tse bona ke kwakom ke kwa Milford anjibato amsung Ohile msinqaqada bola kwithintina tsegwa qanqa Milford ke ikhothi qaqhumsi yathe phola ke khwaqomke kona bisimphola ncinqhamba kwe ngathi njima quda kele kamajeta na khwaqwa damsiqwa ka wathimbo esatso Williams ka wathimbo ekhothi khawe wana rigaruda kele aqwa players ikhagela khamse gesa nonthi quli khaba khaba khama kwethi thatha khaba kugola anthwa gcama gqhum kagu aqhamwa qhaleka agu aqhamwa gqhama tinqa ngala ncinqa biqale qale qothu twa gqanqa lemsi maselo alente tangu bagumithu ngeda saze Miguel Cardoso ge aqhobo gqhabu twa sintsike ya players nka o atike phola ke khwaqom ke bona mothala tasi ke amang khwa ke da kunyi ate half team de amatsike ke da na khwaqom ke tshimbwa e inqa watane unxhlompi amsisi ke da sim Williams ica bona tutrote khweka xoko kuwa ya tsawo la go xa wa khama kho da msinge thati tv Williams yakhamkats ukulema ikegiya defender sing cheda tsaya ta tubadzana streka ncithi dula ngoba tuwa sinxutha makhwe Ronwen Williams msung bola dria ke de safe khama kho athe bola ke kwa kona msinga tsa kho itho ta Williams akom kya tsala taniketa ngumsinga qhangana ka pingi sa khama kwe ke kwimsa safe khama kwe ke bola bola tibi ngum khama kwe ke ata kamke a khamsa Milford ekipa tswa kona safe bola kanqa ke sanonsi bola xa khaba khaba

ka em kawa wala ngoi pangam tan ku chu aunga program ko sa gu ji se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangma ku kai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm ma se de kwang khang gu su pa ke ne kha mani te mo ta ngo le ngui eten ku a chi te ba ung ku sa gu ji se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangma ku kai kwa radu ke numuru ya woni ten se va pen ne kha fm ma se de ne kha mani tem ten ku chu au ngo wala ngi cha ung ku sa ga ji se ka ke radu ku le ko abraham no hum tu ku ngo la ngo ung ku sa ga ji se ka ko ta ke radu ke ma ngo ma so ten du ta ngo ba o lang

Kanib chim alung sa dube. Masih de gomak ngak o daba au zila chim. Kawa chim ngau tulage pangavakan hausim ko sindagim. Kanib ngui

awati kaka ang kuising ng chikune ng kulat ng ang hita ki awati kaka pangava atung at duwit ng pangava ilong sa examen o ilong sa tuche ten ng hositawa kawati ng utu lagay pangava kanuza simu sinta ki duwit ki safety kanuza si pangava awati kaka pangava ang mga daba kamkana daba ang kuising aman ng hosinga kau ya kula kula macam apa sih kan? Kau ni kau cuci kan? Tapi cakap hair wash kula masih dek universiti la lusa. Ya pengen apa? Saya aje ke universiti la lusa. Ya lusa ni kan? Eh, ke koko macam cuma pengen apa? Hei dek ya wajib kakak koko mau ke mau ngomong masuk dan juta ngomong ulang.

X ka F M ka wa ulangwa ipangwa mtani kuchu au ngwa programa ko sawuji se ka ke radio ke kabe tu ka khaisi pangwa ba mahungwa maso tendi ta ngwa ba ulang.

if kawa wala nga ipang mamtan ko siya ang nga programa ko sa kasi si kake radho kay kaya tu kakay si pang ako kay kay kwa radho kay numuro ako na itin seva kay kawa tine kawa 18 minute de kwang kan mo si pa 24 ta minute mo kay kawa nga wala nga itin mo si tabo ko sa kawisi ka nga kong kake radho kay kaya tu kakay si pang ako siya de wala nga jitang kay may kumasang nga ba niya ati jiki ko em tan chong ma ko na de ki ka u wa kanu se u si de ki krai me ki safety ko jing ma u de pa ngo ko se wo ji em tan chong ngo lo ngo ng ku sa ko ji se ka ki wo lo ngo ko na ku ale ko bro ngo m tu ko ngo lo ng ki ma ngo ma so tan du ta ngo ta wo lo ngo.

kawa ula ngoi pa ngoi tana kuchu au ngoi program ngoi sawuji si ka ke radho ke kawe tu ka khai si pa ngoi akwe khai kwa radho ke nmuru ya wani ten seva pen neha FM ngam tu tu kwe au ngoi ula ngoi zi chang sa kawu si ka ngoi kwa ngoi ke ma si dake kwa ngoi ngoi su pa a ke tuwen tuwen da ka mani te ngoi kwa ngoi ula ngoi ye tenu gung chitewa ngui sago si se ta ma si dege kanu gu si se kawe tu kai se pangom tenu gu chu au ngo ba wo la ngi chang ngui sa chimang ta ki purkham ngo ko nga we nai de kanu se wo la tenu gu ma tamo goi o ma si dege kanu se mu tenu gu chu au ngo wo la ngi chang ngui sa go si se ka ge ra du gui ali kwa purkham ngo mu tu ko ngo wo la ngi ma si dege kwang kan gu su pa ki yin en tuin da khamani te mo ton ma wolen ngoi den ho si tamo go sa rein chi ma ta ke res ta kan ola kon ha da ko si de kwang ten chok dum ngo ba kon ha te ge meng ngo tang ma me a go si de kan hu si se ka we tu kai si pang na ba wolang ji chan den ngo ma tamo ani ko bu kham mu tu ku e ngo ka ola ngo ning ku e sa ka si se ka ke ra du ku si de me ku si ngo ba ne khe ke ula ke khasun ola adi jige kwang a kon ma de kanu se go sing de dang a kon ma de ka wa community ge drugs da go la chi cha kwang de kanu se go sing de safety ko jing no tule pang go sing ke chu na man ko ka na de go chu na pang ma amen go sa wo chi gem de chu no go la ngi chang go sa chi ma ka ya ke rest ka ma go la kwang ma ali kwa bu kham no mun tu tu kwe ngo ka go la ngi chang go sa de chi ma ka ke apro kham go kwang ma ke mong ma so den du ta ngo ba o lang

0: xka if em kawa ulang ngoi pang ngom tane kuchu aung ngoi program ko sa kuji se ka ke radu e ka be tu ka khai se pang wa kwe khai kwa ra du gin muru ya woni tin seva pen ne kha fm ang tu tu kwe aung ngoi lang ji chang ko sa kuji se ka ke a ulang ngoi kona ki ka be tu ka khai se pang wa kwe khai kwa ra du gin muru ya woni tin seva pen ne kha fm ang tu tu kwe aung ngoi lang ji chang ngwe sagwiji che ka ke radu kwe sidegi ulang ngoyam ten chong ngwa ngu sa an chimang kaya ke program ngwa kwa nga ke kawe tuwa ka isi pang ngwa sidegi ulang ngaji chan ten ngwa kamang ali kwa program ngwa tu kwe ngwa kaya ulang ngaji chan ngwe sa an chimang ka ke radu ngwa sidegi kanu se kawe tuwa ka isi mten ngwa chu au ngwa ulang ngaji chan ke maung ngwa maso ta ngwa ngwa ulang ngwa ngwa jita wa
1: This is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

kawa wala nga wem tena kuchu aung prokhrman kuisa uji chi ka ke radu ki kawe tu ka khai chi pangwa kwe khai kwa radu ge numru ya woni ten sieva pen neha FM ang tutu kwe aung wala nga ang kwe sa uji chi ka ke radu ge kawe tu ka khai chi pangwa kusin ya wala kwa ne kanu chi masire ka wa kininu chai ke kola pangwa kusin te kawa chi ngau tu lagi pangwa kanu chi chi kawe tu ka khai chi mten kuchu aung ngau la ngaji chang go sa go ji che ta ke ra du kwe ari kwa bra kham ngo mun tu ko ngau la ngo sa chi ta ke res ta ngau la ko nga ke a go chi de kawe tu ka khai chi mten kuchu aung ngau la ngaji chang go sa chi ta ke bra kham ngo ko nga ke ma ngo ma so ten du ta ngo la ngo

kawa ulang ngoi pa ngom tene guchu au ngoi pro kharma gu se wuji che ka ke radhu ke kawa tu ka khai se pa ngoi gu si de ge wala kwa nga de ka wa kininu jwa ai ke ko la pa ngoi gu si de ka ji ngoi tu la ge ka na kau jwa ngu agu si de ka kwe wuzela ka kwa a na thamu kwe problem ngoi ke mongo maso tendu te ngoi wala ngoi

XFM kawa ulangwa ipangwa mtani kuchu awunga wa programa kusa uzi se kake radu ke kabaya tu kakai se pangwa wakwe kaikwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha FM wan mtutu kwe awunga wala nga jicha nkwe saku uzi se kake radu ke kabaya tu kakai se pangwa wakwe kaikwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha FM man mtu tukwe au ngobola ngazi changu sa chima ka ke ya prokhar mga kona ke kawaya tuwa kai se pa ngobo se te wala ngazi chan tene kwe ma kimon ali kwa prokhar mga mtu tukwe unga wala ngazi changu sa ma sinda ke kwang khan ngu sepa ke tuinda kamanite mo unta wana wala ngui ya tene kwe a chitama ngu sa da ke ma sinda ke kandaburu se se mei kumise ngaba wala kia neha ma sinda ke ka wa kininu kola ke jua kawo usila panga ba ko sire kawo chingo tu lage kan da kawo chuan nga go sile ge man ho cha ka go usila ko kan chim hale wo chi ge mitan chong ba wo lang ji chang ko sa u ji che ka ke ra do ke ka ba tu ka kai se mitan go chu au nga go lang ji chang wo sa de chim ka ke re sta lang wo la kon ha ta ma si de ge kwang khan go se ba ge tu inda ka mani te mo ng ta nga go le ngui ko man hon go awa ton fere ke mong ma so den du ta mong ma olang